Siletha ithemba ulibo lokuqala. Siletha ithemba ulibo lokuqala.

0: siyakudumisa simakade Nicholas Mnyola kumsakaze ukhosi oma phiko phiko singena ke shumi neshaka lombili imizuzu elishayile ihora lesine silethi themba khona mhlambe ongabe udlula esimeni abhekene naso namhlanje ekseni othe yazi ningizokuqinisa esobheka ama voice note ababili abathathu kuma voice note singene nangale eyincinkweni namhlanje ekseni asibone ngapha
1: awangibingelele phindiphila Newcastle uundertaker ngithi ngibuyisithemba lapha kunolumo wami ngithi aqine nje uzoba ngcono uNkulunkulu uzokwazi ukuthi amuphe amandla ngiyabonga PDP la Newcastle uundertaker
0: hey Newcastle sayibona Newcastle
2: ngiyabingelela ekuseni iletha ithemba ukuthi udadewethu uphumzile ngubane alulwane ngokukhulu kushesha uAaron ngubane lo ubhuti wakhe emanguzi amini ke
0: amani
3: sawubona maphewa ngoletha ithemba ithi umndeni wakahlatshwayo nomndeni wakakhumalo silahlekele umama umakhumalo ohlatshwayo kubuhlungu ngale ndlela le lesingayazi kulethe ithemba kithi obhuti bami nosisi bami umndeni wonke uNkulunkulu cela siduduze amen
0: uNkulunkulu aniqinise bafowethu eyi kubuhlungu ukuhlukana kwenyama uNkulunkulu akasiqinise and leyo nkonzo yakhe ngempela uzokuqinisa uzoniqinisa nezihlobo zonke
4: Leti temba pewa yenga denza kwetu. Sistanda, sistopsile, usengi nubano. Kutingiri njila nga bayo kucholu msebezi mapewa. Ose kune skati besele balili. Amen, mapewa ngongi tu.
0: Makbenjana mfuetu. Oh, ya, ne. Asibone kengapa.
3: Ya, bingeri na mpumangu lepi. Leti temba mtana mdiliko ya kula pindi pindi kula. Pese ngoleti temba na semizina. Ka mama wetu, mama general Rebanda. Ya man, urashilono mfuwa wabiza mbega jenge sonto. Nje ngoleti temba kusema. Ukulu kula kakunigezu mtono wa pesu. Hebo kwa pindi pindi, ukoko pindi ze posu.
0: Thank you koko pindi.
5: Amen, sisiphinde phi. Ngicela ukuletha ithemba kumfowethu uNkululeko Mkhwanazi emtubatube endaweni yasemadwaleni ukuthi kulokhu kugula okumbambile akaphile abuyele emsebenzini wakhe abevele wenza. Nonkosi khona Mkhwanazi umfowethu athole umsebenzi ubafisele ukuhle udade wabo. Amen.
6: Amen, maphewa. Ngiletha ithemba lokuthi uNkulunkulu uzangalekelela. Izimele engibhekene nazo empilweni ngiphila nje impilo ngane wethu enzima izifo ezingiphethe ziyangidida babuthabede kamdoko
0: silethi themba sawubona malaba
7: sawubona maphinda
0: yebo kunjani
7: siyaphila njani
0: siyaphila
7: yasikhotha mjezi udumo ungamazi buka lo
0: Yebo
7: but ngicela nje ukuthi ithemba kwabakwethu bonke ama graduate lapha ekhaya.
0: Mhm.
7: Asephumelele kodwa angaka thola umsebenzi ngithi nje engathi bangathola umsebenzi.
0: Nakwenjani?
7: Siphile sonke ekhaya yabo.
0: Thank you. Silethi ithemba sawubona?
8: Yebo sawubona.
0: Yebo kunjani?
8: Khona sisi.
0: Siyaphila bani lo?
8: Ngiphikele ngivela emlandethi emanzini abelasho.
0: Mvelazi?
8: Yebo, dadewethu. Lethu lethi ithemba lapha kwabakwaKhumalo khona la emanzini abelako ebedlulele umalume wakhona lapha na owendi. Hhayi, bekuthi belulame nje bengaloko bephatheke kabi. Bese kuthi ubaba ushabalala wathi angawubonga kakhulu kuwe maphindiphindi wala eSunshed ukuthi wale ilahlekelwe izinkomo kodwa wagcine sethola ngekuthi wamfundisa ukuthi akathandaze athandaze
0: bakithi siyabonga siyabonga thank you silethi themba sawubona
9: sawubona maphewa njani sisi
0: ngiyaphila kunjani
9: ngiyaphila kakhulu ngicela ukulethi themba lapha emndenini wakwaNgcobo ngomgqibelo besifihla umama wekhaya umama uMazulu umama nje obeyidlalela nobaba wakhe ubaba ukhusezo yisalela nje yedwa usizi lo dadewethu kosa la edumbe lapha ebilanyoni lapha kwasi esilapha nje inkonzo yakhe besiyibambela lapha ebilanyoni eholweni ethi nje athi umndeni wakhe ungabopheka nje wonke ngephande likamoya. Molo Maseko, mina edumbe ezibomvu, ngiyabonga.
0: Thank you Molo. Ababili bokugcina silethe ithemba
9: sabona sesuphindile.
0: Yebo, kunjani?
10: Siyaphila sisi. Usemnambithi ezatheni kwa ucwane lobongana kwami.
0: Mm-hmm.
10: Wemaphindi into emhlungu.

0: come on asethekwini sifikethi manje lapha ya Avignon suka sithi sinesikhamo ngaphakathi eMlazi story sekalokubambezeleka ukubuye kube khona mase kuthi ngale South Coast Avenue spray kimela zethu ke zikhona emzileni ukubambezeleka nje kulinganisela emzuzweni ngamashumi amabili ukuhlanganisa ukuya nokubuya ngale Avenue spray ngenxa yokuthi asakwazi ukuhambana lapha ezibokodweni ngenxa yengcinamba ekhona kepha ke likhona ke ithimba elilungisayo maduze nje lenkinga isazophela mase kuthi ngale Pine Town kimela zethu zibambezeleka emzuzu elinganisela eshumini sicolise ngalokhu kubambezeleka kubuye kube khona into edala lokhu kubambezeleka ukuthi nakhona futhi ePine Town itimela zethu ayikakwazi ukuhambana kulezi ndawo efanele ngabe ziphambana kuzona isitimela esisuka esikhamuka ngasePine Town siyalindwa silindwe isitimela esikhamuka eThekwini-ke lapha eRosebank mase sesifikile lapha eRosebank kuyila sidedelwa-ke lesi esisuke siye ePine Town yingakho nje itimela zethu zasePine Town zibuye zibe nokubambezeleka lapha eRosebank mase kuthi ngale eKitto Ridge itimela zethu zibambezeleka nje ngenxa yokuthi kuye kwaba khona inkinga yezokuxhumana phakathi kwesifungo sokulawulwa kwey'timela kanye nemizila yethu-ke ngale eKitto Ridge yingakho nje iy'timela zethu-ke zibambezeleka namhlanje siyacela nje abagibeli basibekezelele mase siyakhumbuza ukuthi sekukhona isitimela esisuka ngala eThekwini-ke esiya khona le eKitto Ridge siyacela nje abagibeli bazi ukuthi isitimela-ke lesi i-1022 lesuka ngala eThekwini eyakhona le eKitto Ridge mase-ke sibuye size nalana-ke kwezokufaka izicelo nezokufaka iy'khalazo siyacela ukuthi silandele imigudu efanele yokuthi sifake iy'celo noma sifake iy'khalazo singavele sisuke size sesiyikulu ngoba uma ngabe siza siyikulu laba bomthetho bavele bayitshele ukuthi hhayi futhi kuyahlaselwa siyacela nje ukuthi abagibeli nabahlali uma ngabe kuwukuthi kufana iy'celo abafuna ukuyifaka noma iy'khalazo abakhala ngazo balandele imigudu efanele ngale kwalokho uma bufisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwey'timela wena ola esikhuzini yazweni sakwazulu-Natal inumber ithi 031 813 0456 nenamba yokubuya ngobeleleso okanye kulinyazwe ngqalasizinda kaloliwe yona ithi 031 813 0500 sethelela ithuba ngibo yithimba lokho lokhoze breakfast abalebohlela abagelwe iy'timela zezaphasamatro rail asiphinde futhi sihlangane engosini yey'timela elandelayo ibe nosuku oluhle
1: let yi-breakfast yokhozi luhamba phambili breakfast
2: tato
3: yebo sanibona awu
2: uma nje kuthiwa wena ubungumholi ikuphi obungakwenza uqinisekise ukuthi uthuthukisa izindawo zasemakhaya ukuze kulwiswane nobubha futhi ke kusimame intuthuko ezindaweni zasemakhaya
4: igama lam omuhle ncele isibo ngina-12 years ngesibanzi seneprimary school kube mina ngumholi bentokususa abantu ukuthi ngibanyise kukhristu wabo bo-500 imali yengane yona ibe 900 ngiyabonga
5: mina ngingawakha ngingangakha ilayibhari ukuthi sifunde
6: mina ngingafakwa ama-Wi-Fi kuze iy'ngane zizokwenza zonke zigugulishe zonke izinto

0: Bana ushaya i-trap, ushaya i-hip-hop, siyabonga kakhulu. K2 the Repson, sinika semnandi ingoma ethi drop it, awuvele uyiyeke kanjalo. Kodwa ngiyakubona ukuthi khona imali oyiphethe mfowethu. Ethi imali nje nami ngisazobuya ngizoxoxa ngendaba yemali. Ukuthi khona imali esheshayo ukuthi ngena mfowethu. Ngizokukhuphula ungikhuphule, ngikhuphule ungikhuphule.
1: Ngiyathanda ke mnalela ngoba ngiyathanda ukubona abantu ke beneyimali. Ngiyathanda ukubona umuntu nje ephila kamnandi. Ngoba vele kahle kahle usibona nje sivuka ngovivi lika Magdalena nje. Siyayithanda nelento kodwa sazi ukuthi izana. Aslali, aslali. Masa siphumile futhi la siki yogodi ukuyolala. Ngoba sifunani? Inkethe.
0: Uthi Magdalena wayengabe elizi breakfast.
1: Uthi ngabe elizi breakfast show.
0: Yebo, nomngani wakhe.
1: Nomngani wakhe. Neyimpelisi. Hey, ivale mfana.
0: Cha nizofuna abantu ngoba kasekho uvukile lo. Cha lo link iphelile. Bethu le imali. Awule imali.
1: Brother akwazi just. Hey, go vibe ka Magdalena ngithi angikwazise ke kusa nje ukuthi ezintsha ezivele ke kuma slot okwakamuva nje owine ku Lotto Star. Izolo ke umdlali onenhlanhla uzivulele indlela waziwinela u 438,000 rand ku Lotto Star. Eish ngokuspina kanye nje. Cabanga ukuthi ke nawe ungaba ngolandelayo. Spina ke ama slot manje kwakhethekile ama Lotto Star lotteries. I Lotto Star umhlaba wakho wemidlalo bukhoma. Khumbula ke u Lotto Star igunyazwe ngelicense yimpumalanga economic regulator. Later abavunyelwe ke makaphansi kuka 18 National Responsible Gambling Program ungabathinta ku 0800 006 008. Abawinayo bayazi uma sekufanele bayeke. Oh madod, kunemigomo ke nemibandela yonke imidlalo yokubheja ihlenzekwa ngamathuba amaningi.
2: Buso makhelwane ngoba uvino mroza sebefikile kuCozy Breakfast luhamba phambili.
0: Velungene uvi ebuya emalini sizokhuluma ngayo futhi imali sikhuluma nathi uyazwe vi sihleze sitshelwa njalo ngobungozi bokutshala imali endaweni eyithizeni eyingaqondakali emahonji la kuthiwa ngena kuleli passage uzothi umuthi nje uyabona esandleni sakho sokunxele kunayitebhisi uzothi ukunyukanyuka uyothi umsalapha bese uthatha lezi ayibheke kwarayi
1: mbrosi uyayazi nalo
0: amapassage udlule lo mnyango ovaliwe kuthi lowo esithathu ungqonqoze khona ungene khona uzothi uma ufika bese ubuza ukuthi ikuphi la bese bekuyalela.
1: Hey bomrozi wayekhuluma lo nda ngoba uyabona ukuhlupheka kwakho sithatha kwasifaka emahontshi.
0: Yeah.
1: Ngoba sizwe nje ngama hem hem omana la ngitshela ukuthi yabona uma ungakhuphuka ngale ya passage ukhuphe ngale ze tebhi khona into engasuyithola ngoba hey imali.
0: Yeah.
1: Hey imali. Hey kwase kufika mabhanoyi.
0: Kwafika mabhanoyi. Ake sikhulume ngobungozi bokutshala imali endaweni engaqondakali. Sikhuluma ngodaba lwamabhanoyi namhlanje. Uyazi siyezwa umlaleli ukuthi sekukhona ibhanoyi selivelela phahlazeka.
1: Hawu.
0: Sikhuluma nje thina sisakaza nje kunebhanoyi eliphahlazekayo.
1: Uyayizwa
0: lonto le. Siyafisa nje ukukhuluma nabantu abahlezi nabo bengenela le ndaba yamabhanoyi. Siyacela ukuzwa kumuntu othi yena amabhanoyi ayamsebenzela. Asichazele ukuthi hayibo. Amsebenzela kanjani njoba thina ephahlazeka siyiphakathi. Kanti siyafisa nokuzwa kubantu asebelimele yilento abanjengathi abasakaza nje balimele abadliwa imali yabo ngempela serious kulamaphanoyi ukuthi oba uzwakala ngelink
1: uzwakala ngelink ukuthi hayi ukhathazekile ulimele. Lalela uyabona bafowethu uyabona nje umungakazi ngempela wahlupheke waswela usutsheliwe ukuthi hayibo naba abantu thiwa babambe izumbulo entweni ethize ungakazi ukuthi ibhanoyi yothi sebathe uyakuthiwa seliphahlazekile uthi kanjani manje imali yakho lutho ihambe yonke uyabona nje ngiyakhumbula ngifunda ngalabo emabathathu ngale ya
0: Hey
1: oh emabathathu bagile imanga ngoba khona uthi umama impela wasehleli netshela imali elo dadathi angikhiphi mina ngizifuna ukuyikhipha mhlawumbe isila ku million kanti nje uyibeka nje hayi oh em bazoba u2 emva kaloko baqedwe waba munye em akwashukunya emva kaloko ake sikhulume le ndaba emabhanoyi ukuthi ngempela ngempela wena uyaligibela nelibhanoyi liphahlazekayo kuyakusebenzela yini nokanye mhlawumbe usukwalimala ngempela ugibela wena lamabhanoyi okanye isiphi sifundo owasifundayo okanye osanda kusifunda ngale ndaba yamabhanoyi ngoba hayi indaba
0: ngiyangazi wathatha nemali yebani.

0: ngeke le number bafethu ngeke la umuntu esethi uyabiyeka awu madoda ayi
1: ethu ya kanjani ningabe ukhuluma ngamakhodi weyikani esethu ya kanjani
2: lo yekani
0: indaba yokuhamba ngama weekend
2: ngasho ngathi mase kuzongena mina uzozwe inamba kanje
0: we bafu
2: hayi lezakho
0: oh bayicuphile ezakho bafu
2: uzanda nokhetha ngicwele
0: ngayo ayi bafethu ngeke Treasure San Molly
1: khona ginger stone
0: but it got a weekend ayi inamba bafethu ayi inamba ngeke
1: uma sekuyohlukaniswa imali kuba yizo lezi
0: eh seliyophahlazeka ke kade weekend eliyophahlazeka ey madodhe
1: mfethu lalela bese ngeke ngakhuluma no Simtho sisiqedile naye uyazi kunento ewala kunento ewala ngitsulalela lalelo nqinile ukuthi sikhulume kunabantu yabo emapassage
0: lapha
1: nanje yabo uyabaza abantu bese kodwa lalela uyabona nje uma nganginike 1750
0: yeah
1: ubovu mfethu uzange mfethu ngiqedile ngayo uyabona mfethu awudinga abantu abaningi angithi yabo thina siyithini akuzothi Clarice uthi Sandile Mdlalosi uyabo vela awuzuphumela ngaphansi uyabo
0: futhi wonomlando ngoba uzongena ngaphansi kwami
1: ehe vela wena uzongena ngaphansi kwami
0: okay
1: ehe imali mfethu abantu bayiqedi imali babo ukuthi abantu bathule
0: 1750
1: kuphela le ndaba ukuthi akube yitho kwamanje
0: okay
1: kuyobonakala ngawe mfethu ushintshe imoto
0: eish manje kenza kanjani fanele ngibhalise kanjani uzonginika icode
1: lale ngikunika kodwa wena uzongena ngaphansi kwami mina ngithi ngesikhathi ungiphusha ngiyaphusha ehe angithi ngesikhathi uSimtho vele naye
0: uzophusha abantu
1: uthe kusayahamba usagogo yoboleka
0: eish
1: ususe
2: kanti ngiyikho kanti ngiyikho kodwa ngikukhona
0: Eba la go nyi.
1: Yabona ma wife. Uklarisa ma wife. Uzobona. Uzobona.
3: Eba la lokho nje umuzwa athi ngisala emabhithe khona enyohlangana naye.
0: Mm. Say take.
3: Lalela.
2: Yoso sinkabo yeyibe abanye.
0: Nikame nje hore lenkombe. Yakumgabathe.
4: Ezemidlalo no Simtho Dladla.
2: Sibingelele ekseni kwezemidlalo zokhoze.

0: Ngamkhumbuza sonke uJane ukuthi ngageza izandla zakhe ngaphambi kokuba adlisile sasekuseni ashone sonke ndawonye. Geza izandla zakho Jane. Nazoke uJane wageza izandla zakhe ngensipho yezandla kanye namanzi kusinki wasekhishini. Ha, wayesehlala phansi ukudla isidlo sakhe sasekuseni. UJane wayekuthanda ukudla kwakhe kwasekuseni, kwakuyintandokazi yesidlo sosuku esasinamandla, simnandi kakhulu futhi nje simnikeza umdlandla wosuku lonke.
1: Mina usiswami uhlezi engikhumbuza ukuthi angigeze izandla ngaphambi kokudla.
0: Impela, wenza kahle ukuthi umlalele usisi wakho ngokugeza izandla zakho. Uyaphiki namhlanje Jane. Kwakubuza umama wakhe. Ngisaya engadini. Kwakusho uJane. UJane waphumela phandle ebheke engadini. Okokuqala, waguqa ngamadolo otshanini wabona izintutshwane kanye nezinye izilwanyana ezincane. Wayeseyozinga emagatsheni esihlahla wabona inyoni ephezulu egatsheni lesihlahla igqumagquma idlala. Kwathi phansi laphayana ngasengadini otshanini obude uJane kunokuthila kuthola. Kwaba amabhola amancane amabili okudlala itenisi kanye futhi ne-fishing net iyayihlephukile kodwa kanye nomgodo omncane owulingana namabhola. Umama wakhe wammemeza esendlini.
1: Hawu, uma wakho

0: Siyabonga kakhulu nazi nasikhuthaza kahle. Ngihambe ngila ngithi nje manje ngikhuthaze la ucingweni ngisithuthini sawubona.
1: Bomkhosi uyaphila?
0: Ngiyaphila njani wena?
1: Esikhokhe emtshezi uDuma kwamadlibuko lo.
0: Iyaduma.
1: Ngicela nje ukukhuthaza mama abashiwe izihlobo ngithi nalesimo sizodlula naloku kuzodlula ngithi nalokuya kwedlula. Asikho isimo esi-permanent mamkhoza abahlale nje ethembeni. Kuyadlula konke. uDuma kwamadlibuko emtshezi.
0: Siyabonga baba. Asathi omunye futhi ngikhuthaze.
2: Mamkhoza uyaphila?
0: Ngiyaphila njani wena?
2: Hayi ngiyaphila ntombi.
0: Iya.
2: Kulima le baba mathunja lapha emathunjeni.
0: Yebo. Oh, usekhona baba? Ngathi usehambile baba mathunja. Sithathe ngikhuthaze sawona.
2: Njani njani mamkhosi
0: ngaze ngakuzuma yena angeza umshayozi
2: umthumile umthumile umthumile emkhathini
0: yebo uthini musikhuthaza
2: mina ngithi hashtag zikhuthaze kubantu kakhulu abasha lezi insuku lezi zinsuku zokugcina lezi ngicela ukuthi umphakathi izingane zigcine eBhayibhelini ngoba u24 ususeduze
0: lapho
2: umncamla juqu.
0: Oh, okay.
2: U24 kuthiwa kube ngasekho kube sekuyibhuqe abantu ezincwadini esiyifundayo.
0: Ah, siyabonga baba. Hey,
2: siyabonga.
0: Siyabonga. Uyavuselela baba, uyavuselela. Sawubona. Sikuthaze. Sawubona.
2: Ngiyaphila mama.
0: Ngiyaphila njani wena?
2: Ngiyaphila mama. Umfana zwandile maphumulo phakathi kwamandlakazi.
0: Yebo, sikhuthaza.
2: Ngicela ukukhuthaza umlaleli ukuthi asikho isimo singadlula mathiwa ubhekene nenkinga enjalo, ukhona umthwalo wenkinga.
0: Oh, madodzi, khona oshokena wamanje wamkhumbuza. Hey.
2: Yebo, kunjalo ngoba khona abasenkinga njengamanje abantu bahanjelwa abanye.
0: Yebo. Siyabonga
2: mama, thank you.
0: Hayi, ngiyabonga kubo bonke abangenile.
3: Bashayeli. Kulobu busika imigwaqo yaseNingizimu Afrika engashintsha ngomzuzu. Kungabukeka kucacile manje ngokulandelayo inkunge khasa phansi ivale ngci. Ungabusabona kahle. Ungashayeli ngokuthi uyijwayele indlela. Shayela ngoba uyabona la uyakhona. Uma ungaboni ngokucacile ngale kwamamitha ngo50, yima endaweni eseduzane ephephile lapho kuma khona amaloli. Hlala uqaphile, hlala uphila, hlola indawo ekuzungizile. Yazisa abanye abantu. Bona futhi na ubonakale. Ndawonye sibheka imigwaqo ngalesi sikhathi sasebusika lo mlayezo ulethelwa umnyango wezokuthutha kwazwelonke.
4: Ukuphasiswa kweloni yakwaCapfin usheshe ukwedlula ibhasi elisuka eCape Town yePitori. Lokhu akuzwanga ngathi nako okuncane kwacashunwa ngokubhale ngumurodi.
5: Kwabalula kakhulu ngaye isitolo sakwaphepha ba-upload amaphepha ami ngase ngithole SMS ngalo lolo suku ngakusasa imali yangena kwi-akhawunti yami.
4: Faka isitolo online ubone ukuthi kungani amakhasimende evile ku-10,000 asinika u-4.7 ku-Google rating. UCapfin kumebolekiswe imali obhalisiwe kunemibandela. Plan smart, think Capfin.
6: Umyalezo obalulekile kwaba Holy Grant. Ubuwazi ukuthi kwasasa abaqinisekisa abathola isibonelelo njalo ngenyanga. Ingabe uthole umlayezo ukuthi ke igrant yakho izokuyekezwa noma uzothola isitifiketi selife? Ungesabi, thobela umthetho. Ngo-August abadala abaholi impesheni bazohola ngolwesibili zingu-4, abakhubazekile ngolwesithathu zingu-5, kuthi ke igrant yengane iholwe zingu-6 ngolwesine. Uma ungayitholi igrant yakho ngalezi nsuku, ungakhathazeki, ungasheshi uye ehhovisi lesasa. Linda kuze kube uLwesihlanu mhla ka-7 ku-August. Uma uthole igrant mhla ka-7 ku-August, qaphela ukuthi imali yakho ingaphansi kokubuyekezwa futhi kufanele uqonde kuyihhovisi lesasa seduze nawe ngenyanga ka-August ukuze ibuyekezwe noma ke ngesitifiketi selife. Lo mlayezo wethulelwa yiSASA. Hashtag SASA cares.
7: Lasi khona siseMaritzburg.
8: Pizza Maritzburg.
9: Iyona leyo.
8: Ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
10: Umsazwa hamba phambili kweze FM.
8: Ulalele uKhozi FM. Lo hamba phambili. Mbilonde.
11: Isifiso simpilo zabantu.
8: Mbilonde.
12: Usizo kanalo emthweni.
11: Nibe odokotela bahamba phambili la izweni.
8: Mbilonde. Mbilonde.
0: Yabona ke sesingenile ngempela sibingelele. Sawubona dokotela, sawubona Dr. Mthembu. Sawubona nomcebo. Awukusiya. Hayi. Sawubona
13: sene sami. No nomcebo pho igcineni.
0: Eh
13: sawona auntie.
0: Batshela ithi umhle kanjani?
13: Hawu. ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngoba ungasho ukuthi ngoba ungasho umuthando
0: faka ingxaza
13: angijwayele ukufaka ingxaza ne
0: siyabingelela kubalaleli
13: yes siyabingelela kwizithandwa zethu emakhaya sithandwa sami isandla nje sibathanda kakhulu o aunty no uncle o baba ka Sponono o mama ka Sponono ngi live lapha ku YouTube ka Dr Nomcebo Mthembu ngibe live futhi ku TikTok ye Medilution ngibingelela izithandwa zami futhi e Medilution Wellness Retreat le kwamagodla e Richmond
0: hey inkosi yami yabona namhlanje bayabakhona sebethi nje ngizo record ngizoya ku podcast noma ngizohlala ngasheshe ngiphume ngoba befuna ukuzwa nasi ihloko sethu sisiphethe
13: yes
0: kukhona onye ufuna ukusho kubantu bakhophela nabo ukuthi izothi mangifika nje ngibatshela ukuthi hayi noma sokusho egcineni makhona ufuna ukusho mayelana nokuxhumana
13: mhlambe abalalele isithando sami and then basendele ama voice note kuze sizokwazi ukuthi mesinesikhathi siwaphendule namhlanje or otherwise uphinde usentenza kodwa abalalele in case lento abafuna ukuyibuza ngizoyisho
0: okay nazo
13: all right now okay isithando sami ukhonqo uyazi ukuthi okusho ukuthi sinawe singena ekameleni namhlanje.
0: Cha ungakho lalelaki. Ungazuma ukubuka iTV uhonqe ukuthi ku sofa. Hawu.
13: Okay, so asike ekameleni, okay. Okay. So kodwa uyazi nje ubusho njena kunemndeni lapho kukhona khona umuntu ohonqayo sithanda sami. Mhlambe bazohleka ngako. Ngakusasa njengale VN nje akade njengale message oyizwile ungangibuza ukuthi ubale ngimrecordile uzongisa ukuthi ngimrecordile so but siyahleka isikhathi nesiningi umuntu mehonqa but iqiniso leli umuntu makhona umuntu ohonqayo noma ohonayo emdeni ndiyonthi affecta wonke umuntu affecta kakhulu futhi naye lo muntu alala naye endlini izo affecta nabanye ngoba mhlambe no next door ikameleni lelinye ikameleni next door uyamuzwa singahleka ngako yena mhlambe uzothima evuka ekseni athi hayi ngilale kahle mumbu usulale kanjani athi ngilale kahle kodwa abantu bethethi nasilalanga kahle uwena kaduhonqa kodwa kungenzeka futhi nako lokho ukuthi nako lokho kusokumzimba wakhe usukulwa ngaleso sikhathi ulwela ini ulwela ukuphefumula okay and kunezifo eziningi-ke sithanda sami that abantu abangazinakile ukuthi kanti lento ibangwa ukuhona okay mase kuba isifo so ubeka indlebe-ke emlaleli khona nawe uzokuzibone la ekuhoneni okay now asikhumbula ukuthi kwenzeka kanjani-ke ukuhonqa just to start ne khumbula ukuthi ngesikhathi ulele vele iy'nyama zakho zonke ezisapoteke umqala nomlomo ziyarelaxa okay kuze wena ukwazi ukuthi uphumule ulale umzimba wakho uyarelaxa basically okay but if kukuthi kunento noma yini esizokwenza manje ukuthi one le nyama zirelaxile ngithi ngoba wena ulele kodwa uma kwanento ezokwenza ukuthi le passage lokuhamba khona umoya kunokuvimbeka okhona lapho lezo nyama ngoba zirelaxile siziya vibrate ke manje okay yizona ke lezi sigcine sezibanga lomsindo okuhonqa okay
0: awuphinde futhi
13: okay you wanna lala aunty hey
0: no ana listen
13: no ngiyachaza ngithi isikhathi wona lala
0: oh khathi okay
13: okay isikhathi wona lala lo nyama lo duze ka lo mqala ka wena yena khathala ina
0: oh ngoba ngu aunty usushitsha
13: yabo siya relax ama seziyakhathala so lokho ukukhathala lokho into esi expectile kodwa once kwa nento noma yini enye esizogcinezela manje kumphimbo ukuthi ngesikhathi uphefumula kulelo passage into ezogcinezela sizokwenza ukuthi le nyama lezi zinqanqazele zivibrate sizibanga umsindo yini mhlambe leyo ngasibe khona mhlambe wena unamathansela okay khumbula ukuthi inyama all around umphimbo wakho mhlambe umuntu onamathansela kakhulu amathansela nawo sevimba indlela sokwenza ukuthi le nyama zivevezele manje ngesikhathi uphefumula udonsa umoya wena siziyavevezela le nyama lezi ngoba imbobo lokuhamba khona umoya siyincane ivinjwa amathansela or mhlawumbe unama sinus wena unama sinus avimbile kuleyo ndawo leyo siugcina wena siuphefumula ngomlomo ngenxa yokuthi wena uyacinana ebusuku unama sinus ngesikhathi siuphefumula ngomlomo umlomo usuyoma and nakhona imbobo siyibancane futhi lokuhamba khona umoya asiya vibrator futhi inyama lezi ezikhona lapho okay now unomuntu omkhulu uneweight ngesikhathi ulele umzimba wakho ubuya inyama zakho sezigcinezela lapho okay nako lokho iweight sizokwenzani sizokwenza futhi ukuthi leyo ndawo ibencane maseke again suya vibrator ngenxa yokuthi wena kuneweight umuntu ophuze kakhulu utshwala okay na kutshwala futhi kuzokwenza lokho ngoba khumbula utshwala nako kwenza even more ukuthi inyama urelax umzimba so sezi relax kakhulu ngokudonsa umoya nje wena ziyambembeze
0: sathi ufuna ukusukhangana kanjani okay wayichaza ke
13: yeah so but also nokulala kumuntu olale ngeqolo ubheke phezulu kumuntu onohonayo ukulala ubheke phezulu ngeqolo lokho kuzokwenza futhi ukuthi ugcine sokuzwakala lokho khona usuhonqa even more khumbula ke ukuthi ne age ngokuthi uyakhula vele inyama siziyaqala ziyadedela lastiki sebe yaphela kukodwa lokho futhi kuzokwenza ukuthi le inyama sivevezele kakhulu vibrate kakhulu so kune chance more yokuthi uhonqe because wena because of the age futhi kukodwa okay now asingenelana ukuthi kwenzeka kanjani ke kumzimba wakho ke sansami lokuqala khona sikuba ingozi ngoba kunomuntu othime ihonqo uhonqe nje ngalolanga hayi umuntu mekuvusile uvukile uyekile but kunomuntu lokho kuba ingozi yilo muntu othi uma ehonqa ahonqe azathule kuba ngathi uyaphela umoya mathi angene giyeni njengomuntu engimazi ngeke
0: akathi uyabreka abuya khubeka
13: okay so kuyingozi lokho okay ngoba kuba ngathi uma sephefumula kuba ngathi ubekrinyeka ngathi khona la udonsa khona umoya and then ethuke okay so bonaka ukuthi umzimba wakho wenze njani ke ngesikhathi wena usuyathuka ke angithi ulele wena umzimba wakho sike sakhuluma ngokulala ukuthi ngesikhathi ulele wena isikhathi lapho umzimba uthi hey angifile zonke izinto angisevise zonke izitho ngaphakathi emzimbeni kuze sisebenze okay okusho ukuthi zonke izitho zakho inhliziyo isibindi yonke into izinso zithe ukulala nazo ziyasevisa ziyaphumula ngesikhathi ulele but wena ngesikhathi ukuthi wena umoya usawuthola usuyavuka uyathuka okay ngesikhathi uthuka umzimba wakho wonke usuyathuka okay now kwenzeka kanjani ke lokho ngesikhathi wena ungasakwazi ukudonsa umoya okay kwenzekalani i-oxygen iyehla ngaphakathi ngathi uyadinga i-oxygen ukuze uphile ingqondo yakhe ibona ukuthi hayibo i-oxygen ayikho mase ithuke ivusa umzimba wonke ukuthi hayi vuka kuze yike uvuka nawe ngathi uyathuka but ukuvuka komzimba wakho umzimba usukuzitshela ukuthi hey kunengozi khona ingozi engase ngene kona and yes kusukona umngozi ngoba usuke manje usuphelele ukuphefumula and then umzimba ukuthi hayibo lo muntu naku nomngozi okuzowenzeka then umzimba usukhipha ihormone le stress ethini idilwa nyuma baleka phela mongenengozi uzolwa nyuma baleke okay so ilapho soqala khona inkinga ke ngoba manje sokuphakamela ihormone ethi hayibo ingozi yilwa nyuma baleke then umzimba ke sikuyashintsha kuzokwenzeka lanike ukuze ulwe angithi sokufinakala manje nenhliziyo yethu iphampa ngamandla ukumbona umuntu vele umuntu mevuka ethuka ebusuku nenhliziyo uvuka ishawudambaya inhliziyo ngaso sikhathi okay kukodwa lokho ebusuku uyalala uyavuka inhliziyo ishaya ngamandla gcina sokunyusa iBP alright so kunabantu sithandwa sami abanenkinga yeBP kanti BP lena ibangwe hayi ngoba ngempela nosifo seBP wena ingoba wena unenkinga yokhonqa lokho kusokugcina sokwenza umzimba wakho ukuthi uyathuka njalo ebusuku ngesikhathi ulele mase lokho sokwenza inhliziyo ishaye ngamandla ukuze izame ukuthi wena uphefumule then ke isiyanyuka iBP okay kakhulukazi kulabantu othi amaphilisi ayikho iphilisi amaphilisi ngiphuza leli ngiphuza leli dokotela usengishintshele ngisho kodwa iBP yami still ayehli ubo kubheka ukuthi awunayo inkinga yokhona ngoba ungathola ukuthi le BP yakho wena othu ne BP ibangwe ikona lokho ukuthi wena unenkinga yokhona okay na last week besikhuluma sana sami ngomuntu ochamaya ebusuku okay yeah. whether lo muntu uyavuka chame or umuntu ozichamelayo okay but asikhuluma ngobantu nje abavukayo bachame kakhulu ebusuku ngoba nako khona kuyamenza umuntu ukuthi avuke njalo ebusuku akhona I mean achame because ngesikhathi wena umoya uphela ngaphakathi kwena angithi ngesikhathi ukhonqa kwakho kuphi kusemqaleni kumphimbo okay kodwa isifuba sakho namaphapho akho asebenza ngendlela wonazi ukuthi angiqhubeke nje ngiphampa umoya kanti aseqhubeka phampa umoya umphimbo wakho uvalekile so kugcina kwenzakalanike ipressure sihlala ngala esifubeni sakho ngoba isifuba sizama manje pusha ngenkani uthi umoya awuphume emqaleni okay so ipressure siyanyuka esifubeni sakho okay ngesikhathi le pressure inyuka esifubeni inhliziyo ibona angathi sokunento egcinezele kunenkinga njengoba kune pressure esigcwele manje esifubeni nayo siphampa ngamandla inhliziyo isigcina manje itshela nezinso ukuthi ayibo zinso ngoba isethi igazi leli ligcwele la zinso sebenza nawe ngoba nami ngisebenza sebenza masizinto ziyasebenza sigcina sezenza umchamo so lokuyavuka wena njalo ebusuku uvukela ukochama kanti cha lokuvuka kwakho ebusuku kubangwa na ukuthi wena unenkinga leyo yokuhonqa lokuhonqa ugcina sokwenza umzimba wakho ukuthi ungabi ne oxygen ngaphakathi
0: so buya khona manje ngiyacabanga ukuthi ngabe umuntu mayephuza amaphilisi ngabe okulala ngabe yini fanele umgadi umvuse emehonqa noma
13: yes
0: umotha hehe usaphefumula nje
8: Ukhozi FM luhamba phambili. Ukhozi luhamba phambili hlezi lunathi njalo.

0: Yo, wang shita na mkondo ati ngisacha undo tangazi. Haibu, asato landela, sawu bonda.
1: Makhoza.
0: Unjani kodwa?
1: Ngiyaphila, ngiyaphila kwamkhoza. Ngizele ebhodi lasecubhule unawo ngiwathole ethuleni.
0: Naso.
1: Mamkhoza, u-Anu akalandela inhliziyo mamkhoza, ngoba ukuhlala kwakhe la kungasavumi khona. Uzogcina engasabuzi kumlando bakhona mamkhoza.
0: Kakhulu, nawe
1: ushayile. Akalandela inhliziyo yakhe impela. Ukuhlala nje engasavumi uzogcina esemoshe izinto eziningi.
0: Ahamba oqala athenge yakhe imoto ba 90 engathi yamnqinisa. Eyi umuzi kangazi ke. Eyi kodwa nje.
1: Njalo mamkhoza.
0: Eyi ngiyabonga.
1: Ngibonge mamkhoza ngidedele nami ngibonga kimi ngizongududula.
0: Eyi awugakile. Webonga nabe bekhuluma ngawe. Sethe buye. Tea time sawubona.
2: Kuwayifani.
0: Eyi ave ingafani we.
2: Piti piti so khozi.
0: Ngiyaphithiza ke
2: yale. Mr. Benji mawuthanda.
0: Hayi bo hey.
2: Lady D.
0: Hawu angibiza man. Ayi ayi.
2: Usodolobha lo usithi sobu mngani wami usaphi.
0: Uvela phi sadawana. Usayeka yini? Usiyekile.
2: Ha! Bafana bavuta, bafana bagodla umlilo phela labo.
0: Iya, uthi
2: Mamkhoza ngithi mina usisi akalandela inhliziyo yakhe ngoba ufuna umshado.
0: Mhm.
2: Mangabe kuwukuthi uyabona ukuthi khona la umshado azowuthola khona into esenhlizweni yakhe akayilandele ngoba mangabe akusizi ukuphila ntofontofo izonke izinto ezikhona kodwa khona lapho ungajabule khona. Leyo nto leyo ekugcineni yiyo ezobanga ukuthi agcine eseganga kanti mangabe esasibona isimo njengamanje ukuthi nakho uyamtshena akafuna ukuthi amshade akaye lapho azothola khona injabulo mangabe kode sebonile ukuthi khona mangabe kokuthi akakamboni umuntu mhlawumbe ozomshada hayi akafele khona lapho nje impela sari seligwikitshe noma ngakuthiwa impela ligwinyike.
0: Eyi uqinisile yazi siyabonga.
2: Angibonge ukuthola ithuba lokukhuluma nawe Lady D Pretty Pretty Sokolo Sister Pinky Mothanda.
0: Ngiyabonga.
2: Thank you ma.
0: Thank you. Yabona ke njengamanje siyaqhubeka siyakuyena umlayelo Khoza FM siza ukuthi uthini kuthina. Sawubona.
3: Mama Khoza njani?
0: Ngiyaphila njani wena?
3: Ngiyaphila ma Lady usimanga lo ngakukhosi namdumba.
0: Yebo uqinisile.
3: Hayi mama uma ubheka isikhathi udadewethu esahlalena lobaba uyabona ukuthi hayi ubaba ngathi uyamdlala nanoba ngabe kuthiwa kuningi mama uKhoza akwenza okuhle akubona kodwa ngegameni lokuthi into abayihlalela ifana nomjona ifana nokuthi la nto lenayo ikhona ekugcineni le ngane lena omnyaka dadewethu noma ngabe kuthiwa ubaba uyayihondla kodwa uma kuwukuthi le ngane ayikho into ehlelekile eyifundayo phakathi kanina lo okuma wayongqo noyise lo ngqo kodwa basemtholweni nalo baba lo fomuthi nomchithela isikhathi udade wathi mina ngingakusho ngathi akwenze lento ayithunga inhliziyo yakhe amenzele ukuthi umfethu senze inani nani egameni lothando ngoba ekugcineni mama uKhoza kube ngamfaka isandla ephaketheni kule nto ayenza uyenza egameni lothando.
0: Yeah.
3: Kodwa mezi ukuthi akonene kule ndawo kuyona I know akenze into ayithi nenhliziyo mamkhoza ngibonga usonga kukhosina kamdumi ngibonga kakhulu
0: siyabonga shaw photo finish hey siyabonga. Uyabona ke uqinisile ngempela le nto ithanda uba inkinga ngoba kusho ukuthi ngamagama ngamphenduli nje hayi ngoba kusho ngale ngancane uyasho ukuthi uyavutha ngale uyathini memhlokolo zalongali nanokuthi ke manje avana siqinga isibindi uthi uzoqala phansi yonke into ba hayi kungenzeka izithathi into zakhe ake size kuwena futhi sawubona tea time.
4: Sawubona mamkhoza.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila ngiyaphila.
4: Yeah, ukhuluma nomndeni wakangubani ngise Hopewell Richmond.
0: Yambofu.
4: Mamkhoza mina ngivumelana nalabo abathi usijala ngenhliziyo yakhe uma ukuthi usamthanda ubhuti lo ufisa ukuqhubeka naye akaqhubeke
0: I guess thatha omunye ke manje sawubona
5: maqiniso kaKhoza
0: yimi loyo sawubona
5: ngiyakhuluma
0: ngiyaphila njani wena
5: usethi angi kumana nomphumulane miyanga
0: uthini wena
5: ngithi mina mama hayi usisi uyayibambezela. Ngabona nje angithi lolu baba njengoba eshadile nonkosikazi wakhe ngalesi sikhathi yena ehleli yedwa angithi uyabalisa uyathatha uyabeka. Leli mina angalilingeka lomuntu mhlawumbe athole elinye ijongo.

0: phela umkhwenyana bangabe bephumisa imbu lapho ngoba phela yena lobaba oshadile uzoba namandla ukuthi usebenzisa imoto yami uhlale endlini yami yabo ilokwami kube useduze lokuthi singabe ngithakabuyisele emoto aphuma ahambe uyovunela imichasha athi sala nendlu yakho
1: ayiqhubekele
0: nempilo
1: ngoba
0: manje uphila impilo yokukhontrolwa manje kodwa ngesitayelo yabo yena akakhoni ukujabula bayathi uyayikhipha nabangani bakho uyakhweleza lo kodwa yena ushadile ukuthi yabo
1: ufike kusenamba
0: kanje namagama asobala nje bambezela ngizivela usenibambezile kakhulu imoto nendla kusho lutho leyo sengayo siqalela impilo kabusha ahlale emqashweni
1: yebo hayi ngiyabonga yazi waze wakhuluma into engicabanga ukuthi nonke nikhuluma into engicabanga ukuthi leyo khona uyalalela uyabhala uyathatha uyabeka siyabonga kakhulu
0: siyabonga
1: singasho sithi uyisizile ngokuthi abhale noma asibhalele ngoba hayi khona uzothola ukusizakala sithatha omunye manje sawubona tea time
2: ungayifani uyaphila ma
1: eyi ngiyaphila abandla wena unjani
2: ngiyaphila nami umfanzi wandulo amaphumulo kwamandlakazi
1: nazo-ke
2: hhayi ngiyanoza udaba hayi nami ngiyavumela nabo abafowethu abanye ukuthi hayi yena ungcono abe ney'nto zakhe aqale iy'nto zakhe nje kabusha ukuze athole impilo enokuthula
1: yebo yebo
2: ngamaye le ndoda lizoleda phela manje lode nincisele lapha ngalezintani anazo incwadi zayo nokuthi futhi uma uyaphuma futhi loo ndoda oyithola phela yena funa ashelwe phela
1: nanso-kezomazi
2: ngani nto azomthola uzomphatha kanjani futhi
1: eish uthenze njani wena aphuma athole omunye noma abekezelela ucabanga ukuthi ikuphi ongcono
2: mina ngibothi akabebekezela mhlawumbe uzomthola ngendlela lo muntu
1: aqale sengiyakuza ukuthi
2: ethi sahleli nje uzobe emthola ngendlela
1: kahle wena usho kanje
2: njani
1: hayi hayi kulungile hayi ngiyabona
2: okay
1: kubo yezwa njalo ndodakazi eyi bafayele futhi thatha ushiye ukushiyayo cabanga ngoba ngisho ingane uyifundisile ngoba uthi wakwaphuma athi ukuyowenza ukuthi fahlafahla hawu wabuya nangane engekho la manje uyayikhulisa kwale ngane uyayifundisa futhi yayi madoda hayi ke sewukhathele tea time sawubona
3: kuthani mam leli dini njani
1: hawu sithandwa sami ngiyaphila
3: khuluma nomakhosi kamgalaza kasoyimani
1: wemakhosi yona uyibuke ngendlela-ke manje ngempela yowesifazane
3: uthiyobumama
1: uthini
3: mina ngithi mam leli di kwindodakazi kufanele azikhethele yena ukuthi kuphi afuna ukuqhubeka nakhe kuphi afuna ukuphila nakho ngoba ukuphila le mpilo ayiphilayo kodwa ibingamjabulisi akuzomsiza ngalutho uma eseyimisele ukuthi uyahlukanya nalo muntu akayimisele ukuthi mhlawumbe uzozama ukuphuma afuna umsebenzi asebenze athole izinto kungezakhe akwazi nokufundisa ingane yakhe anganciki kulo muntu ongenakusasa yilezi zinto esihlale sizama ukuyitshela iy'ngane zethu ukuthi umuntu maye nezinto zakhe asikho isidingo sokuncika komunye umuntu noma esebona ukuthi akasamthandi ngoba kubonakala ukuthi ayikho inqubekela phambili kulolu thando lwakhe kuphele ukuthi nje usehlalela ukuthi ngoba umenzela izinto
1: naye lo wesilisa uselandelele nje imali yakhe nale mpilo emnandi yokwathi ngeke anyakazi uhleli uthe ebheke emuva ndodakazi wathola ukuthi seku-21 years eyi
3: uyayibona yiyo le nto eyenza ukuthi ngelinye ilanga iy'ngane zethu sithole sezibulawa sezenzeke izinto lezi esifika sithi GBV ngoba ma isephuma emsiya uzobe lo muntu esethi sengikwenzela u-1 no-2 no-3
1: ngifuna zonke iy'nto zami eyi
3: hei
1: ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
3: okay mam ledidi
1: danke danke asithathe omunye tea time sawubona
4: hawu ninjani mam ledidi ukhuluma novuka emkhanyeni wamhlabela lingane ngisolundo ngomsebenzi
1: awu siyabonga uthini vi
4: eyi lana ngithi usiza kalandela inhliziyo yakhe ngoba into eyinkinga la yebo ngabala iminyaka kodwa kukhona into engagcine seyenzeka lana mhlawumbe ugcine mhlawumbe ubona abantu sebegcine sebeyibulala noma mhlawumbe uthole ukuthi sebegcine sebelimazana ngokuthi ubhekelele ukuthi yena uyamthanda lo muntu manje leyo nto leyo ukuhlala othandweni noma ubone ukuthi la othandweni eyi akukho ukuthula akukho right lokho Yangi siyabonga. Impilo nje mama, ngiyakuthanda mama. Impilo.
1: Ngiyabonga baba. Uyabona ke ngiyayizwa le ndaba ngoba namanje akuvumi ukuthi lo amdedele ulandele imali yakhe futhi akafuni ukuthi ezwe ukuthi usulukwathu.
5: Mamkhoza.
1: Hawu, hello, unjani?
5: Usuwahlala nezangoma zithi ngiyayiphusha.
1: Hayi,
5: ngizwile, hayi impela, hayi angazi mina sengiyoze ngiphumule emashe bekhetha umuntu. Ngoba baye kunhlekelele basebenza kubongani mina.
1: Babesuka kulakhe dube.
5: Babesuka kulakhe dube. Okumnandi abalaleli bokhozi ukhethwa yibo, bazomkhetha futhi omunye. Wemamkhosi yazi ukuthi lana usisilula nje lento. Angithi yena bayamnika imali. Yena akenze into ezothi uma esephuma akwazi ukuba esekwazi ukuzimela. Angithi unikezwa njalo imali. Angenza ibhizinisi, angazakhela umuzi wakhe ongaseza ukuhlangana nale ndoda. Ilula nje lento. Futhi enzele ingane yakhe into abazokwazi ukuthi ikwazi ukusebenza bakwazi ukuphila. Ngoba kodwa futhi into engizwa kusisi angimuzwa mnethi akasamthandi, uthi akathandi ukuthi ahambe ngoba phela kuwumehluko ukuthi umuntu ngabe seza ukuthi yena angisamthandi manje ukhala yena ngesikhathi kusho ukuthi lo muntu usamthanda vele ngoba uba akasamthandi ngabe ukhala ukuthi yena akasamthandi lo muntu. Ngicabanga ukuthi mina obaba maye samthanda yena akahlali ngoba akusona isizathu ukuthi akasamthandi ngoba futhi uma isiphuma manje uzothathwa ubani omuntu wesifazane. Ingqondodo yoba iyahamba iyoshela umuntu ezomthanda yena uzoyikhethela kuphi, uzobe umthola umuntu ozomthanda futhi kule minyaka sekuyona. Akahlali nje. Ngiyabonga mamkhosi.
1: Webonga indlela amthanda umzwile emethi ngifuna nami uma ngiphenduke ebusuku ngiphendukele kumuntu. Maye lento yokuhamba tambama njalo ahambe tambama iyayiyayi.
5: Manje mamkhosi akuzomsiza phi ukuthi ayothandana nomuntu angamthandi ngoba vele inhliziyo yakhe izobisele kuye lo ngoba kulo hayi ukuthi akamthandi babange isikhathi. Isikhathi kufanele basilungise. Ngiyabonga mamkhosi.
1: Ngiyabonga nami. Eyi, uyabona ke njengoba ibeka kubani bese kwenzeka into efana nalo ukuthi athi mesebuya buya sephuma esebuya nengane kodwa angazange kube khona uthando. Shuthi eziyandakele iy'ngane ezalwa abazali abaney'nkingana futhi abangagcwele kahle hle. Eyi, ngasothandweni. Siyabonga kakhulu kubo bonke abangenile. Kanti-ke asiqhubeke kanje.
6: Lenko. Ngijabula kakhulu. Sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili.
7: Awuthusa kusha nje kancane. Kusha futhi.
6: Laleli. Ukhozi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osigcawugcawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini.

0: Hello, say.
1: Sawubona mama kaZuzu. Niyaphila kodwa?
0: Siyaphila. Hey, yazi ucingo lakho selivele la ngishayisa ngovalo nje.
1: Hayi, kanti ungathuki sisi. Kufanele phela sixhumane mina nawe nje ngoba ngifundisa ingane yakho nje.
0: Usenzeni ke manje?
1: Hayi, ehlisa umoya. Kodwa ke ngizocela nje ukuthi uphinde uthi qhi. Ufike la nesikoleni sithu kubonisana.
0: Kodwa ke thisha unjani ngoba phela sike sathi ukukhuluma naye.
1: Ngizwa kahle. Ingakho ngithi kuzofanele impela ukufike sibonisane mayelana nekusasa lomntwana.
0: Ey, yazi usuya ngithusake ke manje. Kanti kubi kakhulu yini?
1: Noma ngekubi kangako mzali, kodwa kuzofanele impela ufike. Sibonisane nje ukuthi mhlambe singamsiza kanjani uZuzu lona.
0: Hayi, kulungile kuyezwakala thisha. Manje ke ngingafika nini?
1: Ngicabanga ukuthi nakusasa ungafika uma kukuthi ithuba liyakuvumela.
0: Oh, ngiyabonga kakhulu ngokukhathalela umntanami thisha.
1: Hayi, kulungile sisi, siyosala kahle.

0: Nkosikazi wami, sithandwa sami.
1: Uyaphila kodwa?
0: Awu ngiyaphila sithandwa sami. Hayi, uzokala ngathi usungikhumbulileke manje ngiyabona.
1: Hayi buka kahle wena. Empeleni bengikushayela nje ngikwazisa ukuthi kanti ngifonela uthishakazo zani lana.
0: Ey, engabe usenzeni ke leyo nkosi yami Gugu?
1: Uthe kuzofanele sifike esikoleni, khona into okumele sibonisane ngayo.
0: Engabe usenzeni kumagangani wakho Gugu?
1: Hayi bu. Sewa wamanje. Akusena wethu.
0: Kahle bu. Ngiyadlala phela bu. Awu. Awumeke Gugu, ubucama ngisiye nini ke sithando sami?
1: No, uthe uma kungenzeka nakusasa nje singafika.
0: Manake. Kodwa ubezwakale njani nje?
1: Hey, yena uthi akuthusi kakhulu, kodwa ufisa sifike ke sizobonisana. Ngingazi ke noma mhlambe phela ubekufihlela yini.
0: Hayi, ulungile ke sithando sami. Okay, kusho ukuthi umuntu kuzofanele acele usuku lakusasa ke emsebenzini.
1: Ya, impela nami bekufunela lokho. Uzuzokwazi phela nawe ukuthi uyihlele yabona. Uhlelele usuku lakusasa.
0: Ay, kulungile ke mkami, sokhuluma ntambama uma sengibuyile yezwa.
1: Kulungile baba, sokhuluma.
0: Ncanca, I love you.

0: Hey, wazowaphoca ubala ke bona namhlanje. Wena wonke, hayibo.
1: Ey ma,
0: yini?
1: Ngivuke nephupho elibi ke namhlanje.
0: Iphupho, iphupho ebelithini lelo.
1: Ngiphupha ubhuti yabo engathi uhamba nje endaweni esesigangeni yedwa. Ngithe mangabe ngithi ngiyambuza ukuthi uyapi, wavele nje wangangiphendula.
0: Oh. Esigangeni. Ey, ngaze ngangalithanda ke leli phupho Nkosi yami. Ikhona leli phupho lichazani kanti?
1: Ey mana mangazi. Ngoba nje yabo ubebukeke ngathi nje ukhathazekile.
0: Nkosi yami. Ingabe yini lehlupha umntanami? Hey, lona leli phupho ngeke liyakhuluma.
1: Ey angazi ma. Kodwa nje uyambona nje ukuthi yabo angazi ngalichaza kanjani. Bengathi nje ngathi kade ahamba futhi nje nalo lihambo lakhe nje ngathi lisayelude.
0: Ngoba uyalibona lona ukuthi leli phupho lisho ukukhathazeka. Ngabe kusani yini le emkhathazayo umntanami?
1: Angeke sazi ma wami.
0: Noma mhlampe kungenzeka ukuthi mhlampe ile ngane le emkhathazayo. Noma mhlampe likhuluma ngenkathazo ke Nkosana masazohlangabezana nayo.
1: Hawu. Usomazo khathazeke nje ukhathazwe indaba yengane ongayizali.
0: Hey, Nkosi yami.
1: Kwaphela kuyona yakhe lengane.
0: Yini ke futhi manje ngeyona yakhe Nkosi yami. Kodwa nomntwana wabanjani Nkosi yami?
1: Ma ngithi siyazi nje ukuthi ingane kuyona yakhe.
0: Manje ke ngalokho ke imaki ufuna wena kwenziwe njani?
1: Ababuyisela ingane ma. Kulula nje.
0: Uyabona akungimangazi lokho ngawe. Wena vele nje zonke izinto ehlale zilula kuwena. Ucabanga ukuthi mntanami kulula ngale ndlela osho ngayo yini?
1: Hawu, kunokuthi nje ma sebengaze baloke behlushwe ingane engayona ngisho yabo. Abantu bayibuyisela laba ithatha khona.
0: Laba bethathe khona kuphi ngoba umakoti washo nje Nkosi yami ukuthi ingane wayithatha kuma wayo ngoba unina wayithaka ayidingi leyo ngane.
1: Nako lokho nje ma, hawu akunzima. Ngicabanga ukuthi futhi nje usanawo ngisho ama details alowo ma wengane.
0: Uyadlala wena. Umuntu othaka ayifuni ingane yakhe ubona ukuthi usengayivuma uma ngabe isingaka. Khona ke ngicela ukwazi futhi uyobe emthola lapho umama leyo ngane.
1: Ya, kona kunzinyana ngoba phela wayevele ngayifuni.
0: Eh, usiyo.
1: Uwake nje manje wamshiya nokutaka ngazi ukuthi uzolithini.
0: Ya. Ake sithembe Nkosana inkosi izobalekelela.
1: Eh, hayi kuyobonakala khona ma. Eh, ngathi sengiyabona Jesu ngihlushwe ingane engingayizali. Eh,
0: kwasuka. Kwasuka ke lo.

0: Angithi uyabonake sisi. Lento kade ngikutshela yona ngozuzana.
1: Hayibo, uthini manje uthisha wakhe kubi kakhulu ini kanti?
0: Hayi yena uthi akubi kodwa ngiyabona ukuthi khona lento angifihlela yona. Khona into esiyenzileke lengane.
1: Kuzofanele niphuthume ngempela ngeke.
0: Ngizovukela khona sisi kusasa.
1: Imaki uhambe nobaba wakhe, ungamshiyi. Ingalokho nje umshiyi, yabona ifaneka izwele yena.
0: Bese ngimtshelile sisi. Ngimfonelile nje ngamtshela ukuthi akacele kusasa emsebenzini ukuze sizovukela khona.
1: Wenze kahle nje ungamvaleli ngaphandle. Hawu.
0: Hey. Ngiyabonga sisi. Hayi uqinisile ngempela yazi. Hayi sisi asihlukane. Siyobonana uma ngabe sengibuya khona ke esikoleni ngikutshela ukuthi ngihambe kanjani.
1: All right sisi okay kulungile uhambe kahle.
0: Okay ma.

0: ngiyabonga ukuthi nifike bazali. Ngicela nihlale khona lapho nje.
1: Yebo thisha. Eyi siyabonga kakhulu.
0: Oh, ngiyathemba niyaphila bakithi.
1: Hayi. Siphilile.
0: Nafika nodwa. Ingane nishiyeleni.
2: Hayi, kanti ayikho la esikoleni thisha.
1: Hayi bo.
0: Hayi. Akekho namhlanje. Mina bengithi mhlambe kungenzeka ukuthi nibone kukuhle ukuthi nifike kanye kanye naye.
2: Hayi bo se.
1: Hayi bo thisha. Engathi ngiyatiteka ke manje.
0: Udideka nami ke manje ngoba kunje ngoba ngisho nje akekho namhlanje.
2: Akaza fike nje noma mhlawumbe ufikile washeshwa waphuma.
0: Akaze nje abe khona namhlanje njengoba ngisho nje.
1: Oh ayibo thisha. Uyazi inkinga ke lokhuluma ngayo manje. Ewu. Kodwa ngoba uphumile nje ekseni ewumuntu oze esikoleni. Hayibo. Uzuzwani ngabe uphelele phema dododa?
0: Hayi cha ngabe ngisengeze imithi impela.
2: Hayi ngathi kuningi yazi. Hayi.
0: Inkinga ke.
1: Ey inkinga ngempela ke le thisha. Engabu kuphi?
0: Empeleni bazali lana, yingakho nginibizile bemfuna khona ukuthi sibonisane ngekusasa lomntwana.
1: Yebo thisha. Unjani nje kodwa yena la esikoleni akakhluphi kodwa?
0: Ewu, noma ngeke ngisho phela ukuthi uyahlupa.
1: Ehhe.
0: Kodwa ke yena unakho ukuhilizisana nabanye abantwana.
1: Ey, mana ke thisha. Okusho ukuthi uyala uzuzana la esikoleni.
0: Hayi hayi. Aga yena yena umntwana olwayo.
1: Pho,
0: kedwa ke ngikuqaphelayo kuyena ukuthi nje uvela benolaka esithubeni kwezinye izingane ungabusazi ukuthi kwenze kanjani.
2: Hayi bo, ulako lidalwa yini ngempela lolo?
0: Ewu. Angeke ngazi ke lapho. Uyena yedwa umntwana ekhaya noma mhlambe bakhona abanye.
2: Uyedwa impela thisha.
0: Ewu. Niyamvumela kodwa ukuthi ayodlala nezinye izingane. Ngoba phela kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi ingane ehlala ihlezi ngayodwa igcina manje uyabona isiba nolaka esithubeni
1: thisha uyaya kwabanye nakuba ke sizama ukulwa nokuthi angahambi isikhathi eside noma kuze kube ke sebusuku nje uyabona engekho endlini
0: ngiyezwa babo ke hey ngathi kodwa kuzofanele nike nithu kumqaphela impela ngoba hayi angeke kulunge makuzohamba kanje
1: kodwa ke injani iperformance yakhe nje ifundweni zakhe umntana wamkosi yami.
0: Esinye sesizathu lesenginibizele sona. Empeleni yena uyehla impela. Ngicela ukuthi nimbheke kakhulu ngoba nemisebenzi le yama homework. Hayi cha, akasayenzi impela kahle.
1: Hayi. Sizwa thisha.
2: Sizwakala sisho sombheka kusasa.
0: Bekuyilokho nje futhi senohamba kahle bazali.
1: Eyi, siyabonga kakhulu thisha.
0: Kubonga.
2: Sibonge thisha.

0: yona njengamanje isikhathi ke la 13 emvora le 11 imizuzu. Itetele njengamanje ngithi kwena khona engihleli nabo khona into ezayo. Yona ingoma ezokunika yona njengamanje uzongitshela ke wena ukuthi hey hey hey ubani lona bese ke mina ngithi ke qagela okwamanje kodwa ke ake ngenze nje ngitshele ngithi isikhathi sethu sithi asiqhubeke nje nohlelo sikunike lokhu okudingayo okwamanje ngenze nje. La iceleni kwami ngicela ungilinkele lengoma ngicela ungintroducele lengoma.
1: Oh igama lengoma inkabi yami sihambisana kanye nomdits laphana esayenza ngo
0: 2022. Kanti ikhona enye futhi ayikhiphile njengamanje kanti ke lengoma makuthuse boxini phela uya lapha ya uya mixa nje yonke into vana uthi musu uyifaka nje uthi nayi inkabi yami DJ Dix no Black Seed. Sawubona Black Seed.
1: Usanibona njani?
0: Siyaphila njani?
1: Hayi siyaphila kakhulu.
0: Iya awungitshele ke nje obulana nje uqhamuka ngala eProjectini. Kama?
1: Pochestin.
0: Ngiyaphela.
1: Yebo.
0: Kodwa ususa Thekwini, eh? Uya kangaka ePochestin ube Thekwini uyakudinga.
1: Ah, wey. ePochestin nje mhlambe nyakabili onyakeni.
0: Ufanele, kufanele umsebenzi ungalala ukhona. Ucebo nxa zonke.
1: Yebo kunjani.
0: Isibongo nxa zonke.
1: Yebo.
0: Awuze nasithanda. Awibo, Black Seed ngiyasithanda ngempela umfana ke lo semncane kodwa umsebenzi wakhe ukhulile kunaye kamnandi kanjani. Sebenze usebenze nabaculi abaningi abasezingeni ngekhono kanti ke wena ke uyivocalist wena?
1: Yeah, ngivocalist.
0: Awuthi
1: ngiyahlabelela mina.
2: Ngimbisile mina akanqabile.
0: Aha, ngempela.
2: Ngitshela isikhathi sakhe wangitshela nokuthi akajahile. Kambuzo hamba noma wathi hey
0: wathini
2: wathi bo paso pa wenkabi yami ngoba mase ngidlile mina ngiyakutshela uvukuvukile manje sinya sobheke sanyatshela ngekhaliwe
0: uyichiko kunjalo nje kuyayibika. Kusami izulu lakho nephimbo lakho limnandi kakhulu kanti esithi ke la uyivocalist washilo yey ya ngiyakubona nje nabantu ngiyababona laphana ePortsmouth bajabulile kuzo zonke izindawo la usuku khona wena he khona nje nami engayibona lapha ya kukhona iRed Bull Symphonic la kwakhona khona ila khona khona uBabes lapha ya
1: yeah ila khona khona impela ephethe uphini lapha
0: hey kanti ke la kwakukuhle kakhulu izinga liphezulu wangena kwenzeka njani khona ngathi amatshe ngathi intaba ngathi yini isex enzani orchestra wenza njani nafanele nje nothukuzini.
1: Hayi lapha nje safiya senza lokho kwakufanele sikwenze lokho kwakufunwa abantu
0: obekubhekile labagcwalisela futhi nakuphinda kabili kathi
1: kabili sathi nje mina hayi yabo manje asivele siyenze
0: lawo never
1: kade beyifuna asivele siyenze
0: okay I get that yeah so

0: flexing. Ungazi ukuthi iy'nkabi zakho seziqala nokushaya ucingo khona la. Sebejahile ngathi ngiyababambezela. Angingithusele ingoma.
1: Uhip umalume, thola umalume ngaza akabambeki. Usethola umfazi. Igama lengoma ungenzani? Ngihambisana naye udlala Thukuzini no MK Productions.
0: Maye. Shaya ke mlelo Khoza FM ngempela njengamanje. Mangibuka isikhathi nje siyavumela ukuthi ngathi ngithatha yedwa. Sawubona.
2: Yebo, sanda.
0: Unjani?
2: Ngiyaphila khuluma nomzukulu ngikukhuluma naye mama usuthumile emsebenzini.
0: Okay, mama. Ah, ube seyivalekile ucingo. Sithatha omunye mkhosi. Sawubona. Sawubona. Hello. Ngifuna umuntu ofisa ukukhuluma la kabi yam Black Seed. Sawubona.
3: SDK Network.
0: Ujani?
3: SDK, ngiyakhala. Ngiyabonga ukuthi ngifika phela.
0: Yeah.
3: Yeah, bye. Ngabe ukubona umsebenzi omuhle kabi. Akwande.
0: Okay. Baphi abasePort Shepstein? Baphi abaseRounding khona la eduze? Baphi babe naye lapha ku Red Bull Symphonic South Africa? Ngithathele phezulu beningalindele phela kodwa hayi isikhathi sami sishoywa sisa ngithathe manje. Ngiyazi nisajabulela na ingoma niyilalele kodwa manje ake bengithatha. Sawubona?
4: Yebo mam Khoza njani?
0: Siyaphila njani wena?
4: Sikhona. Ukhuluma noTiso amaluleka le mthwala ungemabrand phansi amabi emzomo.
0: Yebo.
4: Yebo, cha ngithi ngimthisela inhlanhla impela umfowethu, ngithisela inhlanhla umsebenzi wakhe muhle kakhulu mnanzi.
0: Nonke niwela ngala nishone ngala ePortchefstroom, nishonele ngempela niwela ulwandle olufanayo.
4: Idolobha lami seliPortchefstroom, idolobha lami ePortchefstroom.
0: Ukhoshe yena uthene seninkabi, seninkabi eVita Bay.
4: Ukhoshe kakhulu, ngiyabonga mama.
0: Okay, siyabonga. Angithola omunye futhi ke sino Black Seed lana engisithuthini nangu cebo nxa zonke.
5: Siyamagedani, siyale mamkhona.
0: Yebo.
5: Sona phezulu.
0: Khuluma naye ke nangu, khuluma naye.
5: Yebo. Kunjani kabe yami?
1: Ngiyaphila mtshana webhuti.
5: Ngiyaphila bhuti wami, hayi wena manayi khona, hayi manayi. Wenzani vele, wenzani kuthi?
1: Hayi. Ngiyabona ukuthi ngempela khona lezi zinto eniyidingayo kumele nginikeze. Ngiyanika nje manje.
5: Enuphetha uphethe umuntu ophezulu ngempela ngendlela lana music ina awusikimele nami phethe bona hayi number yakho hayi. Hayi ubaya bhuruthu ni ngangisiza mangikhoza hayi ngala ngale ngoba umsebenzi lokho phezulu hayi uzodumbe right. Kuba nosandile manje lapha eShiyane mphethe ngiyithanda inamba yakho ngikhiphela ngaye emotweni nje.
0: Siyabonga.
5: Ngiyabonga.
0: Siyabonga. Kanti ke la okufaka emculweni ubani wakunika ithuba lokho elakuvulela eminye iminyango.
1: Ngiyabe sengishila umuntu engahlangana naye yena uThukuzini nje.
0: Usho kanje.
1: Awu sengithwele impela ukubekezela kwakhe mangabe sestudio athatha isikhatsi sakhe ngoba yona le ngoma le ungenzani uma ngikhumbula kahle sayenze intatha ngo 3:30 sasingalele nje sihleli naye nje sithi kahle kahle izoziphumela lento esiyifunayo
0: hayi kahle
1: yagcina iphumile ngempela
0: nini emvothi seshwanse unyaka noma before
1: bekungonyaka odlule
0: habe
1: lapha ngabo September kanje
0: yebo wathi nginanhlanhlana. Hawu usaqalaza usho ukuthi ngilapha emgangathweni nanga uthi waqala wena waya kuyena wathi hayi mina lo wasemplisha noma wathi hayi ngikuzwile ngeke ngakubona kwenye indawo lade kudlalwa khona
1: ngoba vele bese sike sasebenza ngaphambili mina sasebenza ngo-2024 kunengoma esayikhipha kwi album yakhe futhi
0: wow
1: ku track number 1 igama layo kwakuyizinto. So ngonyaka odluleke waye wakhuluma no Skilo lo ongimanejayo wamcela ukuthi yena ngicela awufike no Black Seed ngoba kunengoma engimdingela yona and angikwazi ukuthi ngidlulise ngifuna yena qobo
0: and uyadlalisa amandla nje futhi noma uyazizwa la ukuyathela hayi sika yabona ke isiphiwo somdisiphiwo nje ufisa nje mubuka na uthi hayi yabo sengingenile manje sengiyabona sekuseduze
1: hayi khona sekuseduze impela engikufisayo nje manje ukuthi umsebenzi wami lo uhambe ufike kulabantu laba ofanele ufike kubo ngendlela ekufanele ufike ngayo ngoba impela noma ngenza umusic mina angiwenzi ngokuthi ngiyawenza nje ahlahle kusukho ngekudlulisayo kubantu sengathi bengakuzwa nabo bekwazi ukuthi beapply impilweni zabo nabo impilo yomuntu ibe right
0: yabona makhosi ngiyacothi igaba zakhe this time mamkhosi atedela usitedela awusitedela sithi ungena siphume naye sawubona
6: kabiyam
1: uyaphila ngiyaphila kunjani
6: uhlalanyele lo uyabo wenkabiyami uma ngabe usulapho uphethe umama uledidi unsuku kayifani nasempeshenini ngiyobe nginje wokwazi ukuthi izinto zakho seyihambe usuphumelele ungasho ukuthi usazo uphumelele thandi usuphumelele ngiyabonga uDomethi lo
0: siyabonga
6: amen
0: haleluya amen amen sisho njalo ngempela sila sithi ke ungenzani iBlack Seed sawubona. Hello. Simzumile. Sawubona.
7: Kula entrisa nibonani?
0: Yebo.
7: Niyaphila nini nje?
0: Siyaphila njani wena?
7: Ukholwa wakazuma emabuveni emsinga cha mina ngithi the big up to inkabi and ayazi ukuthi into zayo seziqondile. Njengoba sifike lapho nje siphingwe enkulu.
0: Abaqamba ba.
1: Hayi.
7: Siphingwe enkulu mfana ngikhulile khulile kandoda awuphathe kahle.
0: Ah siyabonga.
7: Ngiyabonga mina Tango.
0: Hayi sunya sami sihla ngithatha westart futhi. Sawubona. Hello. Sinqa zonke sibe sithe sithatha isibongo sakho. Sinthatha nqa zonke yaboma kunje.
1: Thatha ngapha nangapha.
0: Sawubona.
8: Oh Mamkhoza.
0: Unjani?
8: Ngiyaphila kahle kakhulu Mamkhoza.
0: Ya, ubani lo thini kunqa zonke uthini la ku Black City?
8: Ngingupumlani u-airport ngwakamafuleka ngilapha kwaNongoma wamandlakazi entabeni yezulu evungama.
0: Nazo ke.
8: Hey we Mamkhosi phiwe lensizwa we Mamkhosi.
0: Hey ngiyamuzwa nami kuyaginqikela nje kuya flow nje. Hey.
8: Mina we Mamkhosi ngithi lento yayingagcini la eSouth Africa ngithi ayihambele naphesheya kwezwane.
0: Hey bosi so hey bosi yami endofufithe kanjani? Yeah.
8: Imfiselo okukhulu impela ubhuti.
0: Ah, siyabonga.
8: Angibonga, ngibonga mamkhosi.
0: Kubonga mina, hayi impela hayi, ngiyabonga nami. Yo. Yo. Hayi. Yabo thatha abadala, thatha abancane, yebo.
1: Hey.
0: Hayibo, miphamisa lapha, elami inothi lapho, dear Tommy.
1: Hayi, la ukwazi ungakhuphula. Ha.
0: Sizaqala ukujive ngaphezulu.

0: Yabona iyakhuluma le ngoma yayizwa. Wena siyakhuluma.
1: Yakhuluma impela.
0: Kuma social utholakala kupha uphinde futhi athi ushilo kodwa ngicela umphinde loqini.
1: Kuma socials ku Facebook u Black Seed. Ku Instagram u Black Seed underscore imbewu. Ku TikTok nakhona u Black Seed.
0: Aw siyabonga. Kuba nekhaya umbingelela.
1: Ngithanda ukubingelela kwintombi endala lapho mama wami inkosi yami. Ngibonge ngathi uhleze ngese kanjalo uyakwazi ukuthi nje noma esebenza ebusuku uma ngithi ngisendaweni eseduze nyosebenza akwazi ukuthi efike
0: ezombuka.
1: Hayi.
0: Okay. Ungikhozele ke emlingani wami bese.
1: Hayi ngizokukhona.
0: Siyabonga. Hambe kahle.
1: Ngiyakukhuluma.
0: Flexit lophumayo lami la Lokhoze FM kanti isikhathi manje sithi ke nje hawu sibheke connectini ligamanxa hora leshumi nanye akengithi.
2: Uyabazi labantu abadla ibreakfast enqanqayo, abapost itoast nokotapé ngathi kuyisimanga, bathi leyo yimpilo phakeme. Hawu kahle.

0: Mgungundlovu.
1: Balaleli bokhozi FM.
0: Ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
1: Ukuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza.
0: Ulalele ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: Awu. Kanti usirious ngempela yini uyamazondo ngale nto yakho yokufuna ukungena lokhetho.
1: Habe, ke serious. Awu ngamane ngivale business usuku olulodwa uma kunesidingo. Kumele nomi kama njanje ukuthi ngibe khona kuleyo mhlangano.
0: Yini, hiba kwasilaye uNtsele yomadoda.
1: Hayibo, wenzeni manje uNtsele?
0: Uye phela uNtsele wayegqugquzela ukuthi wena ungene lokhetho. Wathi nje sebekhathele ubuso bobodwa la edimi.
1: Kuhleke ngoba uyakhumbula okusho khona ukuthi izwi lami njengomuntu wesifazane libalekile kumele ngisimele isimame ngoba lincane inani labantu besifazane beholini bomphakathi.
0: Hayi washaka lapho mazondo yabona anguphikisa impela ke lapho. Phela iyadingeka imboni ehlukene kulezi zombusazo.
1: Ungakhali kuma singikhlula ngamavoti ngoba nje hawu ngizobe ngiqhudelana nawe.
0: Hayi phela lokho sekuyoba semphakathini mazondo ukuthi uthanda bani phakathi kwami nawe. Sekuyolawula nje umphumela kuwina winayo.
1: Hawu awukwazi ungangikhetha umphakathi ngoba nje ngifuna ukuza noshintsho. Wonke umuntu uyazi ukuthi ubugebengu sebungihlumise kangakanani. Ngakho ke into yokuqala engizoyenza uma sengiyikhansela ngizoqeda ubugebengu.
0: Hey, hamba mazondo. Manje ubona sengadwena ngenza kangcono kunathi abantu besilisa.
1: Awu phela ubugebengu budlange kanje nje. Yingoba sekuphela isikhathi eside singenalo ikhansela la idimba. Kanti futhi ukuphatha kwabantu besifazane kwehlukile kunabantu besilisa.
0: Manje wena mazondo ubona sengathi umphakathi wala idimba. Usukulungela ukuthi ungaphathwa umuntu wesifazane.
1: Awu lezi khathi ke seyishintshile bekusisa. Abantu besifazane baphethe wonke umhlaba lo.
0: Ngahle wena.
1: Buka nje nakhona la kwamakhelwane wethu namiphi. Umongameli wakhona wesifazane wenze ibukwayo ukhombisa amadoda wonke umhlaba lo ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukuba ngabaholi abaqotho
0: wemazondo uzazela laphi ke wena indaba sakona mina
1: wena ucabanga ukuthi ngiyadlala yini ngiyafunda mina uyawabona wonke lawa amanothi ami engifunda ngawo ukuthi izinto zokhetho ihamba kanjani. Nathi nje nekopi yomthetho sekelo engayinikwa uAmanda umtakadakade wethu naye usengifundisa okuningabi.
0: Hayi cha awuthi ke ngikuzwe kwemazondo ukuthi lo lwazi lakho seluliningangakanani njengoba kuzokhetho nje awungitsheleke umuntu onjani ofana lokuvota.
1: Hey wena bekusisa ucabanga ukuthi ngiwupopayi thana ke ngikunikeze zakho. Awukwazi ukuvota phela ungaqalanga wabhalisela ukuvota ngaphansi kwe-voters roll yaka IEC.
0: Yeah.
1: Uma kuwukuthi wawubhalisile ke sengaba ke uqiniseke ukuthi lisavela yini igama lakho laphana kwi-voters roll yaka IEC.
0: Yeah.
1: Lokho kukwenza isikhungweni wawubhalisele kusona noma ofisini laka IEC. Usuka ngomsomluko kuya nangolesihlanu noma ke kwi-website ka IEC kwi register to vote. .election.org.za
0: Wena na hamba mazet
1: kwakuhleke awuthi ngisagudla ke ngawe ke ngohlela
0: hayibo
1: khona ke uzongibona ukuthi angisiyona inyoni ya laidimba mina umuntu ke ekufanele ukuthi avote isakhamuzi sase South Africa esine ID noma i smart card
0: ya
1: uma ke usuna 16 weminyaka nje hawu usuke kusungabhalisela ukuvota kepha ke uyozuqala ukuvota uma usuna 18 weminyaka kuyaphezulu.
0: Okay.
1: Futhi ke ukuze uvote uyabona kufanele abhalise ekhungweni ngomhla ka 1 nangomhla ka 2 kuAugust.
0: Hayi cha. Hayi wayibeka amazondo. Ngifisa sengathi nentsha engaphuma ngomningi bayo vota kuloko emazondo. Phela ibona abantu abangakuthathile neze phezulu ukuvota lapho. Awungitshele kubaleke ngani ukuvota kubona?
1: Ha. Uthini ubhekisisa? Ukuvota kuyilungelo lakho lokuzwakalisa iphimbo lakho phela nawe ngendlela osiphethe ngayo uhulumeni. Ukuvota webhekisisa kubalulekile kufana nokufaka isikhalazo kuhulumeni ukuze ezokwazi ukwenza ngcono. Kubalulekile ukwedlula imali.

0: Awu, awu, awu, kodwa yini bakwethu la ekhaya? Awu. Sekuhlezi njalo bafuthi kuyimpi nje la ekhaya, hlezi njalo kuyimpi izicwe yini? Senilokhu nibambene nje ngeyihluthu kwenze njani kahle kahle la ekhaya? Kanti yini leniqabanisayo ekuseni kangaka bakithi? Hayi, hayi, hayi, hayi. Umuntu akasakwazi ukuthi angene enze ikofi kahle, aphuze usehlezi esaba njalo ukuthi kuzolokhu kuliwa la ekhaya kukhulunywa yini? Awu.
1: Kodwa kusalaya kusimina malumthamo.
0: Hey hey hey Zara wena uyingane ke wena nje. Uyingane wena. Asikho isidingo sokuthi wena lokhu uqubisana nonyoko emdala.
1: Hayi kodwa malume kumele umkhuze ke naye uma ayeke lento yokungiphathisa kwengane ngimdala nami mengimngaka.
0: Yabona Zara uyohlezi uyingane kuma wakho. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena?
1: Uyambona kodwa malume ukuthi naye usephutheni ngoba selokhu nje mina ngathola lezi imali ubaba ngishiyela zona. Sengiwumuntu omubi nje mina kuyena.
2: Ungitheleleni upresident Mvene ngife stress kwamanje.
1: Hayi cha vele.
2: He was wasiyala uHamza washiyela uhlanga imali. Yaseloke kwafika le mali nje noma ngabe yini engiyikhuzayo la endlini sekuthiwa nkwankwankwankwankwa ngifuna imali. Ngifuna imali mina. Angisebenzi mina Zara. Anginazi imali zami mina.
1: Ngithi uyamuzwa malume. Ngithi uyamuzwa
2: sifelani madoda. Habe. Ha.
0: Hayi angiyazi lento mina. Lalela Zara ngitshele mina. Nisho ngabe umntana ungaba yimillionaire noma ube namamillioni angakanani kani yami yangizithi ngithini wena kodwa uma ngabe usangaphansi kwalolu uphahla kwalendlu le esidlala kuyona usengaphansi komthetho kama wakho umntana nami yangizithi ngithini kuwena ngalikho ke ngani yami inani lemali eliyokushintsha lokho uyohlezi uyingane lapha kuma wakho
1: angikuphikisi vele malume mina lokho uma uyazi ukuthi ngisebenzele ekhaya angisiboniki isidingo sokuthi usengazathi angenza imisebenzi yasendlini ngempela uthi angigeza amawindi for what ngisebenza.
0: Awu kahle ngani yami noma ngabe kuthi usebenzele ekhaya kuzo lokhu uvula igonogono noma abe kuthi usebenzele lapha ekhaya lokho akakusho ukuthi imisebenzi yasendlini ayingabe isenziwa mntanami yenza ukwenza kodwa ubusenza imisebenzi yasendlini
1: angithi kodwa malume ukuba kuthiwa ngiqashiwe ngisemsebenzini angaba sikhi isikhathi sokuthi kuthiwa ngiwasha amawindi
0: kodwa nakho nje ukuthi ula endlini njengamanje angithi ubungamtshela ukuthi uzokwenza nini lokho athi makho kwenze uma ngabe uthi uyayibona ukuthi usabhizi ukhulume kahle mani nonyoko hayi indaba ukuthi wena ulokhu uqobisana noma wakho ayifuneki lonto uyingane
1: hayi mina sengibone kahle bandla ukuthi into ezoqeda ukukhuluma nje la endlini ukuthi kuvele kuqashwa abantu kokungcono bawawashe lamawindi ngibakhokhele mina ukuze kuzoba khona ukuthula malume le endlini ngeke phela ngiyekise umsebenzi wami kuthiwa ngihambe ngiyowasha amawindi manje.
0: Hayi mntanami umuntu uma engapheka nawe uzohlanya ekhanda akwahle akuthi ngibuthe kabale imoto emalapha ngaphandle hayi ngeke phela.

0: Hayi cha, ungihlulile singalwanga weAmazon. Uyazi bengingalindele nezulu azulu ngaka kuwe.
1: Ukuthi nje ubukuthatha kancane inkinga yakho. Okubalekile noma ke seyidlulile izinsuku zokubhalisela ukuvota. Ebe kungumhla ka 20 nomhla ka 21 kuJune. Kodwa kusangakwazi ukubhalisela ukuvota kuiwebsite yaka IEC.
0: Oh.
1: Okunyeke webhexisa. Kusavuliwe kuyoze kuvalwe ke uma sekusondela usuku lokuvota umhla ka 4 kuNovember.
0: Oh.
1: Okunyeke uma ufuna ukuqiniseka ukuthi uIEC ukubhalisile ngempela ukuthi uvote ngomhla ka 4 November. Kulula nje. Ungangena na kuiwebsite yabo ku www.election.org.za bese uyalaphana ngaphansi kwa check my status noma uthumele nje iID number yakho nge SMS ku 32810. Uyangizwa ke la ngihamba khona. Okunye ke futhi kuthiwa kusazobhaliselwa futhi okugcina ngomhla ka 1 nangomhla ka 2 ku August 2026. Ithuba ke liyinqayizivele.
0: Eh uyazi bengikuthatha kancane uyamazondo. Sengiyabona ukuthi yabona cha usungangihlula impela okhedweni. Hayi kumele ngizibambe eziqini.
1: Futhi ngizokuhlula ungakholwa. Kaningi umuntu obukelwa phansi kube uyena odlumhlanganisi.
0: Hayi baqinisele uma bayethe imfunda yeGugelo.
1: Hey lalela la. Ayikho into engafunde kweBhexisi. Ucabanga ukuthi ngazala ngikwazi ukurun ibusiness leTavern. Nami ngakufundela kulona. Yonke into engake ngayenza empilweni ngiyasinikela kuyona.
0: Hayi. Manje awusho mazondo ngoba wena awunaqembu nje lepolitiko yengxanyalo. Futhi ngiyaye ngibone ukuthi uma kukhona ukhetho wena uyaye ucheme nawo wonke umuntu lo.
1: Phela mina ngisebenza nawo wonke umuntu webheke. Akufanele ngibe ingxenye yeqembu elilodwa ngoba lokho kuzongibalekisela ama customer eqembu engalilandeli.
0: Oh.
1: Yikho ke izongena nje ke independent candidate.
0: Hayi cha. Ngiyabancoma umntaka mzala wakho beno Amanda. Basifakile isikolela kuye Mazondo.
1: Hawu ngibonile ukuthi angikwazi ukungena le nto engenalo nolincane ulwazi ngayo. Ngafunda ke ngokuzimisela njoba nje ungibona nje. Ngiyofuna i-license yokudayisa. Angifunda ukuthi ukhankase ngami ngokuthi ngidayisa ngokungemthetho.
0: Hayi cha, ngiyakuvuma. Uviva ngazo zonke indlela lezi. Buya sengathi lolu khetho luzoba oluhluke kakhulu kunalolu selujwayele.
1: Hayi, niyafuna impela nje ukunyakaziswa. Sesikhathele ukudlala nina madodana. Nenze isithembiso bese ningabe nisayigcina. Thina abantu besifazane siyasazi izinto ezenza impilo yethu ibe nzima.
0: Kahle wena.
1: Siyalwazi futhi uhlobo lwabaholi abadingekayo ukuze izinto siqhubekele phambili.
0: Hey, akuve kumnandi njalo ukukhuluma into ngakangeni kuyo. Mhlawumbe nawe uzodwa ngabaphakathi nje ujike ubone ngamanye amehlo wenze lokhu okwenziwa yilabo abagxekayo njengamanje.
1: Okwami ngithi nje nginike ithuba nibone ukuthi ngeke yini ngiwenze umehluko.
0: Hayi ke indaba isiyola ngolwa amavoti nawe umphakathi waseJimba.
1: Hayi asisheke
0: kube njalo.
2: Umphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Ndlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Thowe Jabulani Jali Yenziwe Sithole noSicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likaMdidiyeli uDolly Ogle.
3: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24. Ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMS ukhozi ku-44419, ku-44419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: lesi sikhathi sokucabanga ngokuphepha kagesi. Kungani? Ngoba abantu abaningi bayalimala ngokusebenzisa ugesi ngokungaphephile. Kuqala ngezinto ezisebenza ngogesi. Sithandwa sami, lelo gedlela ne-toaster elineyintambo eyigugile. Kumele ilungiswe manje. Kunini uthi uzoyilungisa? Hayibo, iselotape akuyona impendulo. Futhi yeke ukusebenzisa ama-extension amaningi ndawonye. Angithi nawo wathanda amaloli agcwele ngoba ayingozi. Pho kungani usebenzisa amaplaka akho ngendlela engalungile? Hlala uphephile, uyilethelwa ngaba kwa-Eskom.
5: Kuzi ya FM WNB.
6: Isifikile iwoza nabangani bakho.
7: We makachakata nosthando mtakazuzu.
6: Noma ingabe uyapi, uchata nosthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ehlabahlosile.
8: Lawini ngamnandi kanti ke noma kanjani khona lapha ngeke ke umkhaba nezemidlalo zobuthola naye. Nokwande bgqakeni khona.
6: Kuwoza nabangani bakho.
8: Asithandi lapho uhamba kanjani ke izinto. Kanti usthandwa emfojeni sinaye noma kanjani.
9: Hayi bandla kosemlo mamshazukele ishada kamaqhubaza
2: WNB.
10: Ulapho ngithola khona.
8: Siyabangena.
6: Ungayi ndawo.
9: Asibambele impela ke sikushayeke u6 o'clock ku Cozy FM.
2: Bakathi neviki ngo3 kuya ku6 ku Cozy FM.

0: Yes, yeah, no grand, come on.
1: Kishap kakhulu
0: bra. Hayi siyabonga ntombi ngaphila nami njengoshele ngani yakho yithi. Cha kuhle impela siyabingelela mlalelo wethu ekhaya lakho njengamanje noma ngabe ukuphi. Uma ngabe nje ube ngendlebe nsazi no Khoza FM siyabonga kakhulu bakithi ukuthi nje ke ube nathi ngalesikhathi. Tshela abangani bakho, batshela abangani babo ukuthi ke sikhona ispecial yethu akho na kusithanda umntaka Nzuza. Kuze shela phana nje ke hore sithi upase indawonye. Sihambi sodwa ngoba ikhona ke zemgwaqondo nokwanda khona umkhaba emgwaqweni khona kubabheke emdidilo hlelo khona ke noKhizi mfowami Khize enganjalo phana nendaba zeze khona ke ihora nehora. Umzala womoya kuzuzwile siqedile ngawo. Sihamba manje phambili akungoma nkosi yami akungoma
1: esiphethe siyakhuleka namhlanje ku bambalela siyajiya kodwa okwamanje ngoba vele sekunje nangu nokwandise khona nezemgwaqo
2: ezemigwaqo nonokwanda dima
3: njalo indaba njengamanje ke isikhathi u1532 ngibingelele lemlelo weKhozi FM ngethemba ukuthi la uhamba khona uhamba ngemoto esesimeni esilungele umgwaqo futhi awugijimi kakhulu eyibambe nje lapha eGauteng ku N1 njengamanje ngesikhathi nje uhamba ekhululeni udlula lapha Olifant Fontein ngalesiqaphele ke ingozi yemoto ngesikhathi nje ubheke ngakhona nje endaweni ke engathi uyenkabeni yeGoli ngalesiqaphele ke kuleyo ndawana noma ke singabalekela ku N14 noma ke u-R101 ngicela nje ngempela ke kuleyo ndawana nje ugade kanti ima ukuthi uhamba ngo-R21 lapha ngase-Kempton Park engathi nje ubheke khona e-OR Tambo isikhungo sezindiza asiqaphele ke futhi nakuleyo ndawana ngoba mungevo uleyini ovulekile ngenxa yokuthi ke kulungiswa isimo somgwaqo into engakusiza nje ukuthi ke uhambe nje ngomzila o-N12 ngicela nje ngempela ke wenze njalo noma ke uhambe ngo-R24 ake ngene laphana ke eMpumalanga njengamanje lapho ke ngifike kahle siqede nje ukutakula ingozi yemoto lapha ku N4 ngesikhathi nje uhamba ngase Schoeman's Kloof phakathi kwaseBhambi nase Goodwill indaba ezinhleke lezo kodwa ke mangifika lapha eFandrienen ngesikhathi nje usungena ke kwaZulu Natal siqaphele ngoba sizama ukutakula i-truck evimbe umgwaqo ku N3 engathi ubheke eThekwini nakhona ke futhi lapho uzogada nje indlela oshayela ngayo eThekwini hayi ke sizama ukutakula ingozi yemoto ku N2 lapha uNandi Drive nakhona ke futhi ke mawukuthi ubheke nje lenga komhlanga leyo ndawana kumele ngempela ke uhambe ngokukhulu ukucophelela ke sibonane futhi maselibumbene ihora listen
2: ingabe ubambe kwisimiyameya thumela iWhatsApp ku 0716136667 uKhozi FM luhamba phambili ezizidimela uKhozi FM luhamba phambili
4: seleli chongbele lisimbalo kele WNP abalibothela abakhele bayitimela bese phasa metro ekuntambama nginzenzele zona ngaleso sikhathi kodwa ngaphambi kokuba ngingene kuzona ingosi ngingene kuyona ingosi yitimela zethela nje ukwayisa abagibeli ukuthi njengoba isimo sezulu singesihle nje iyitimela zethu-ke zingase zihambe ngesizinini esithe ukumishiswa ukwenzela ukuthi kungabi khona ukuphazamiseka ezintambeni lezi zikagesi siyacela nje abagibeli basibekezelele uma ngabe iy'timela zethu-ke zithuka zihamba ngesivinini esimishisiwe kwezinye zey'ndawo la kubonakala khona ukuthi akukho ukuphepha uma ngabe iy'timela zethu zihamba ngesivinini esijwayelekile ngale Kitoritho kwamanje akukho ukusabikiwe emzileni nakuzona iy'timela kubagele base-Pinetown nakhona akukho ukusabikiwe emzileni nakuzona iy'timela okwamanje nje zihamba kahle kubagibele base-South Coast Surface Freight nakhona futhi iy'timela zethu zihamba kahle okwamanje akukho ukusabikiwe emzileni nakuzona iy'timela ngale emnazi ubambezeleka nje singakulindela lapha phakathi kwase-Reunion kanye nasemlazi ngenxa yokuthi kunomzila odwa osebenzayo masukuthi ngale e-Cosmo nakhona futhi akukho kusabeke emzileni nakuzona iy'timela sacela nje uma ukhona ukuphazamiseka endleleni labagibeli basibekezelele kwamashu zikhona iy'timela zethu emzileni nakhona zisahamba kahle kubagibeli basepresithi sukela lapha e-Tuffsort sihamba kahle sibambile isikhathi akukho kusabekiwe emzileni nakuzona iy'timela uma bomgibeli efisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwey'timela sacela nje afone inamba ka-customer service ethi 031 813 0456 ikhona ke nenamba yokubuya ngobelelesi okanye kulezwe ngalasi zindakaleliwe yona ithi 031 813 0500 ngiphele ithuba ibo yithimbo lonke le-WNP abayebohlela abagelelwe itimela zesepesamatroyal asifuna futhi sihlangane ngosine itimela kusekuseni ibe nobusuku obuhle
2: ezemidlalo nomkhaba
5: wemlalela baba
6: asibingelele kwithimba lonke le-WNP sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo esigcwele uma ngabe siyivula nje udaba isiliphetho lihamba phambili kwezamanje umqeqeshi weqembu

0: Ingoma emnandi ka Tom London ethi imizwa ngahamba yedwa ke la Tom London noma nozinhle namanye nje. Yeah, abaningani phela.
1: Lapha nje ndiyafuna siqaleke ngo Venom ke ethi yesaka mama saka 24 minutes emva kwa 4 o'clock isikhatsi sakho njengamanje ke. Tshatha nje abeshilo ukuthi ze happena uThabiya ukhona eNingizimu Afrika nje uzobe khona ke nje kwa Cape Town khona ePretoria khona nase Durban ICC nje. Kodwa ke nje ke lapha ke siyazi nje ukuthi uma kuthiwa ngokuthanda umculo ke lapha komnandi nje impela ke indaba enkulu ke lapha ezokujabulisa ke lapha nje makanse ke holdings ke ngokubangisana ke no Khosi FM nje bakulethela ke nje uThamiya Bukhoma eNingizimu Afrika ungaphuthelwa ke njalo ke yilo lolu hambo olukhethekile
0: hawo bangithi impela uThamiya uyeza ngenza kwethu uzobe khona ke ngomhla ka 7 laphana ke AICC khona la enkosi Albert Luthuli International Convention Center ngomhla ka 10 uSebastian Sandbet Arena ePitoli uzobe hambela laphana ke nje ke no Java no zonke bona ke bazobe bevula ke inkundla nje kamnandi bakwethu kuzobe kuhle kuthe nje nje aya kukhona ke noSthando umuntu akanzuza ke umnyopa phakathi bohlelo ke nabanye bazobe phethe ke uhlelo yeah
1: lapha ke nje futhi ke uzobe khona naseKapa lapha nje ngomhla ka 5 nomhla ka 6 ke lapha kuNcwaba e Grand Arena yeah e Cape Town makuthiwa ke ungakhona khuleka vele uKhosi liyangena nalapho kodwa ke nje la eThekwini ke ziphela ke sizobe sibondiwe kusho njalo
0: ehe
1: impela sithi ke hashtag zonke nje indlela ke ziholela ku Thamiya live eNingizimu Afrika
0: Thamiya ntokazi nephimbe limtoti ngendlela mangalisayo
1: ehe nantsa ingoma yakho
0: ah ithi tomorrow Ah usuka. Ama uthi mhlambi uthami umzwa ngendaba akulalele la.
1: Hayi,
0: awulalele la, awulalele la. Awulengane bafowethu.
1: Kosi.
0: Cha, usisi sengilengane. Esajala ama 2000. Ama 80s lawo. Awutethele Stiano.

0: Hello, say.
1: Sawubona mama kaZuzu. Niyaphila kodwa?
0: Siyaphila. Hey, yazi ucingo lakho selivele langishayisa ngovalo nje.
1: Hayi, kanti ungathuki sisi. Kufanele phela sixhumane mina nawe nje ngoba ngifundisa ingane yakho nje.
0: Usenzeni ke manje?
1: Hayi, ehlisa umoya. Kodwa ke ngizocela nje ukuthi uphinde uthi qhi. Ufike lana esikoleni sithi ukubonisana.
0: Kodwa ke thisha unjani ngoba phela sike sathi ukukhuluma naye.
1: Ngizwa kahle. Ingakho ngithi kuzofanele impela ukufike sibonisane mayelana nekusasa lomntwana.
0: Ey, yazi usuyangithusake ke manje. Kanti kubi kakhulu yini?
1: Noma ngingekubi kangako mzali, kodwa kuzofanele impela ufike. Sibonisane nje ukuthi mhlambe singamsiza kanjani uZuzu lona.
0: Hayi, kulungile kuyezwakala thisha. Manje ke ngingafika nini?
1: Ngicabanga ukuthi nakusasa ungafika uma kukuthi ithuba liyakuvumela.
0: Oh, ngiyabonga kakhulu ngokukhathalela umntanami thisha.
1: Hayi, kulungile sisi, siyosala kahle.

0: Nkosikazi wami, sithandwa sami.
1: Uyaphila kodwa?
0: Awu ngiyaphila sithandwa sami. Hayi, uzokala ngathi usungikhumbulileke manje ngiyabona.
1: Hayi bukahle wena. Empeleni bengikushayela nje ngikwazisa ukuthi kade ngifonela uthisha kaZuzani la.
0: Ey, engabe usenzeni ke leyo nkosi yami Gugu?
1: Uthe kuzofanele sifike ke esikoleni, khona into okumele sibonisane ngayo.
0: Engabe usenzeni ke umagangani wakho Gugu?
1: Hayi bu. Sewawami manje. Akusena wethu.
0: Kahle bu. Ngiyadlala phela bu. Awu. Awumeke Gugu, ubucabanga umsiye nini ke sithando sami?
1: No, uthe uma kungenzeka nakusasa nje singafika.
0: Manake. Kodwa ubezwakale njani nje?
1: Hey, yena uthi akuthusi kakhulu, kodwa ufisa sifike ke sizobonisana. Ngingazi ke noma mhlambe phela ubekufihlela yini.
0: Hayi, kulungile ke sithando sami. Okay, kusho ukuthi umuntu kuzofanele acele usuku lakusasa ke emsebenzini.
1: Ya, impela nami bengifunela lokho. Uze uzokwazi phela nawe ukuthi uyihlele yabona. Uhlelele usuku lakusasa.
0: Ay, kulungile ke mkami, sokhuluma ntambama uma sengibuyile uyezwa.
1: Kulungile baba, sokhuluma.
0: Ngqa, love you.

0: Hey. Wazowaphoca ubala ke bonamhlanje. Wena wonke. Hayibo.
1: Ey ma.
0: Yini?
1: Ngivuke nephupho elibi ke namhlanje.
0: Iphupho, iphupho ebelithini lelo.
1: Ngiphupho ubhuti yabo engathi uhamba nje endaweni esesigangeni yedwa. Ngithe mangabe ngithi ngiyambuza ukuthi uyapi. Wavela nje wangangiphendula.
0: Oh. Esigangeni. Ey, ngaze ngangalithanda ke leli phupho Nkosi yami. Ikhona leli phupho lichazani kanti?
1: Ey mana mangazi. Ngoba nje yabo ubukeke ngathi nje ukhathazekile.
0: Nkosi yami. Ingabe yini lehlupha umntanami? Hey, lona leli phupho ngeke liyakhuluma.
1: Ey angazi ma. Kodwa nje uyambona nje ukuthi yabo yangazi ngalichaza kanjani bengathi nje ngathi kade ahamba futhi nje nalolihambo lakhe nje ngathi lisayelude
0: ngoba uyalibona lona ukuthi leli phupho lisho ukukhathazeka ngabe kusani yini le emkhathazayo umntanami
1: angeke sazi ma wami
0: noma mhlampe kungenzeka ukuthi mhlampe ilengane le emkhathazayo noma mhlampe likhuluma ngenkathazo ngenkosama sazohlangabezana nayo.
1: Oh, so manje ukhathazeke nje ukhathazwe indaba yengane ongayizali.
0: Nkosi yami.
1: Kwa phela kuyona yakhe lengane.
0: Yini ke futhi manje ngeyona yakhe Nkosi yami. Kodwa nomntana wabanjani Nkosi yami?
1: Ma ngithi siyazi nje ukuthi ingane akuyona yakhe.
0: Manje ke ngalokho ke imaki ufuna wena kwenziwe njani?
1: Ababuyisela ingane ma. Kulula nje.
0: Uyabona akungimangazi lokho ngakho. Wena vele nje zonke izinto ihlale zilula kuwena. Ucabanga ukuthi mntanami kulula ngale ndlela osho ngayo yini?
1: Hawu, kunokuthi nje ma sebengaze baloko behlushwe ingane engayona ngisho yabo. Abakade bayibuyisela laba bayithatha khona.
0: Laba bayithatha khona kuphi ngoba umakoti washo nje Nkosi yami ukuthi ingane wayithatha kumawayo ngoba unina wayithaka ayidingi leyo ngane.
1: Nako lokho nje ma, hawu akunzima. Ngicabanga ukuthi futhi nje usana nawo ngisho ama details alowo ma wengane.
0: Uyadlala wena. Umuntu othaka ayifuni ingane yakhe ubona ukuthi usengayivuma mangabe isengaka. Khona ke ngicela ukwazi futhi ube emthola lapho umama leyo ngane.
1: Ya, kona kunzinyana ngoba phela wayevele ngayifuni.
0: Eh, Nkosi.
1: Uwake nje manje wamshiya nokutaka ngazi ukuthi uzolithini.
0: Eh. Ake sithembe Nkosi yami Nkosi izobalekelela.
1: Eh, hayi kuyobonakala khona ma. Eh, ngathi sengiyabona Jesu ngihlushwe ingane engingayizali.
0: Eh, Nkosi yami kwasuka. Kwasuka ke lo.

0: Angithi uyabonaka sisi. Lento kade ngikutshela yona ngozuzana.
1: Hayibo, uthini manje uthisha wakhe kukakhulu ini kanti?
0: Hayi yena uthi akubi kodwa ngiyabona ukuthi khona lento angifihlela yona. Khona into esiyenzileke lengane.
1: Kuzofanele niphuthume ngempela ngeke.
0: Ngizovukela khona sisi kusasa.
1: Imaki uhambe nobaba wakhe, ungamshiyi. Ingalokho nje umshiyi yabona ifanele ayizwele yena.
0: Bese ngimtshelile sisi. Ngimfonelile nje ngamtshela ukuthi akacele kusasa emsebenzini ukuze sizovukela khona.
1: Wenze kahle nje ungamvaleli ngaphandle. Hawu.
0: Hey. Ngiyabonga sisi. Hayi uqinisile ngempela yazi. Hayi sisi asihlukane. Siyobonana uma ngabe sengibuya khona ke esikoleni ngikutshela ukuthi kuhambe kanjani.
1: All right sisi, okay kulungile, uhambe kahle.
0: Okay ma.

0: Ngiyabonga ukuthi nifike bazali. Ngicela nihlale khona lapho nje.
1: Yebo Thisha. Eh siyabonga kakhulu.
0: Oh ngiyathemba niyaphila bakithi.
1: Hayi. Siphilile.
0: Na na nafika nodwa. Ingane nishiyeleni.
2: Hayi kanti ayikho la esikoleni Thisha.
1: Hayibo.
0: Hayi. Ake khona namhlanje. Mina bengithi mhlambe kungenzeka ukuthi nibone kuhle ukuthi nifike kanye kanye naye.
2: Hayi bo se.
1: Hayi bo Thisha. Engathi ngiyatiteka ke manje.
0: Udideka nami ke manje ngoba kunje ngoba ngisho nje akekho namhlanje.
2: Akaza fike nje noma mhlambe ufikile washeshwa phuma.
0: Akaze nje abe khona namhlanje njengoba ngisho nje.
1: Hayi bo Thisha. Uyazi inkinga ke lokhuluma ngayo manje. Kodwa ngoba uphumile nje ekseni ewumuntu oze esikoleni. Hayi bo. Uzuzani ngabe uphelele phema dodod.
0: Hayi cha ngabe ngisengeze mithi impela.
2: Hayi ngathi kuningi yazi. Hayi.
0: Inkinga ke.
1: Eyi inkinga ngempela ke le Thisha. Engabe ukuphi?
0: Empeleni bazali lana ingakho nginibizile bemfuna khona ukuthi sibonisane ngekusasa lomntwana.
1: Yebo Thisha. Unjani nje kodwa yena lesikoleni akakhluphi kodwa.
0: Ewu noma ngeke ngisho phela ukuthi uyahlupa.
1: Ehhe.
0: Kodwa ke yena unakho ukuhilizisana nabanye abantwana.
1: Ey. Oh mana ke Thisha. Okusho ukuthi uyala uzuzana lesikoleni.
0: Hayi hayi. Aga yena yena umntwana olwayo.
1: Pho.
0: Kedwa ke ngikuqaphelayo kuyena ukuthi nje uvela benolaka esithubeni kwezinye izingane ungabusazi ukuthi kwenze kanjani.
2: Hayi bo, ulaka lidalwa yini ngempela lolo?
0: Ewu. Angeke ngazi ke lapho. Uyena yedwa umntwana ekhaya noma mhlambe bakhona abanye.
2: Uyedwa impela Thisha.
0: Ewu. Niyamvumela kodwa ukuthi ayodlala nezinye izingane. Ngoba phela kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi ingane ehlala ihlezi ngayodwa. Igcina manje uyabona isiba nolaka
1: esithubeni. Thisha uyaya kwabanye. Nakuba ke sizama ukulwa nokuthi angahambi isikhathi eside noma kuze kube ke sebusuku nje uyabona engekhe endlini.
0: Ngiyezwa babo ke. Eh ngathi kodwa kuzofanele nike nithu kumqaphela impela ngoba hayi angeke kulunge makuzohamba kanje.
1: Kodwa ke injani iperformance yakhe nje ifundweni zakhe umntana wami Nkosi yami?
0: Esinye sesizathu lesenginibizele sona.
1: Iwu,
0: empeleni yena uyehla impela.
1: Awuzwe nje.
0: Ngicela ukuthi nimbheke kakhulu ngoba nemisebenzi le yama homework. Hayi cha, akasayenzi impela kahle.
1: Awuzwe. Hayi. Siyazwa Thisha.
2: Sizwakala Thisha sombheka kusabi.
0: Hayi, bekuyilokho nje shuthi senohamba kahle bazali.
1: Ey, siyabonga kakhulu Thisha.
0: Kubonga. Sibonga
2: Thisha.

0: Regina Bell, If I Could, is Kati 2348, Kumulanjalo Wuti. Usalulumhlelezi mdodi noSPSB. Umsazana namba phambili kuze FM. Yafisa ukwazi ukuthi eyakishifti ishintsha nini empeleni. Uma ishintsha, ubalo zokushintsha.
1: Uyawazi lowo muzwa. Uma udilika, bonke baphendule. Amehlo athi njo kuwena. Nguwena. Islomo. Ngehande Grand I-10 yakho entsha ceke. Eyodwa kwayishumi ingaba ngeyakho. Ngenela namuhla. Ufike njengebhosa. Umncintiswano uvalwa ngomhla ka 8 August. Iwineka isiqalile njengamanje kwaBuild It kuphela.
2: Usithubeni lokuwina ingxenye ka 2.5 million rand. Lemikomelo ngeHollywood Business spinner zonke prize drops. Betha ngo2 randi noma ngaphezulu emidlalweni ekhethiwe yePragmatic Play njalo ngomsombuluko, ngolwesibili nangolwesine ukusukela ngo12:30 emini kuya ku10:30 ebusuku ukuze uzibeke ethubeni lokuba senhlanhleni uyine kakhulu.
3: Kunemigomo nemibandela. IHollywood Sportsbook ingabagembulisi abasemthethweni abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokweluleka yeSouth African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008, noma uthumele uhelp ngeWhatsApp ku 076 675 0710.
0: 0864 274 3796
4: umuntu ozomshintsha ekuseni uJumaro.
0: Oh, okay, all right. Baba, siyabonga kakhulu. Ula eKZN noma seGoli?
4: NgiseGoli.
0: Okay. Niphile keGoli, siyabonga kakhulu baba.
4: Siyabonga.
0: So, sasazwe ukukhosa bona?
5: Mba satopho muhle.
0: Uyena njani, right?
5: Ah, ngaze ngajabula ngamgcalile umkhaya wami.
0: Ngiyajabula kakhulu ukukhuluma nami mkhaya.
5: Ubabushele mbila, ngiyangaphezulu emaresteke emasakade imntana bazange sasifona njengaka ukudla inento. Ukulento ukuthatha amashansi mhlawumbe inkinga yami isenjalo, ngiyakhumbula inkinga yami yamathawa.
0: Oh, yebo.
5: Hhawu, kusenjalo nje emntani nomuntu. Hhawu, uNkulunkulu akazi don't up, don't akwenye indawo nje la uNkulunkulu athi angixhumane nawe emntani nomuntu. Wasempileni umndeni uyaphila?
0: Nobonke ba-right, bayaphila baba.
5: Umntani nomuntu ngose siyaphila umntani nomuntu. Cha, umntani nomuntu nje bwazi, mina ngisebenza ngaphakathi emzini kababa, ngigatsha umuzi umntani nomuntu. Ngiyaphuma ngibenzene umntani nomuntu, ngiphuza itiye. Ngikalisikhathi ukuthi cha, ake ngiphume futhi umntani nomuntu omuhle.
0: Ngiyabonga kakhulu baba.
5: Umkhaya wami ngiyathokoza wena oyinkosi,
0: phila umntakababa. Nisazweni khona sabona? Khozi?
6: Masotobe?
0: Yes, baba, kunjani?
6: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
6: Lethuthula ngokwazi ukuthi bonge ekhaya lithi kulapha emuntu.
0: Yes, baba.
6: Ngikodini sasemafonda, kodwa manje mina eGoli.
0: Okay.
6: Hayi, njengamanje mina sengiphumule nje insizwa engisebenza nayo umfuko kaMdluli. Yona ngathiwa siyaphuma iyopatrola. Mina lokhu ngiwaqale ngo-8 nje, hayi ngowa-first 11 bese ngiqeda. Siyathatha-ke umdlulu 2-5 kuze kushaya u-5-6.
0: Usephuzile for sure i-D.
6: Hawu, hayi, hayi, ngisheshe ngidle nje. Uma sithi-tokho nje siqala nje siripote, ngibambe isikhaftini mina, hayi kuze kuse kuseni kwaye.
0: Ngiyabonga kakhulu.
6: Yebo, asibonga.
0: Okay, sesiyivala, awugcina ngce, semsazweni ukho sabona. Khozi? Semsazana ukho sabona?
4: Sabona sisizwa.
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
4: Ngiyakhuluma noSepho la eKhagili.
0: Yes baba.
4: Ngikuzwa. Ayisho yakwena.
0: No, ngiyabonga kakhulu baba, siyabonga.
4: Ngingene ekhozini angazi ukuthi yini, I've been trying to call the first time yabo. Imishi siyama ephela so. Ngingene yakankulu.
0: Okay. Ngasikhasene.
4: Ube nobusuku
0: obumnandi. Siyabonga kakhulu.
4: So, ngisembhedeni. Ngicela support lethu ukuthi siyandlala kumeya kaNkulunkulu. Ya, manje. Ayazi ukuthi siyazi. Abayethi kuba ekhozini ngalesi sikhathi. Yo, the first time.
0: No, siyabonga kakhulu. Jabula thina. Ngiyabonga. Phinde futhi sifonele futhi ngokuzayo. Kumalam Gospiwe esibonga kwasibiya bengahamba ngedwa ukhona uhlengiwe Mbatha u content producer wohlelo kanti futhi khona uMinenhle Mncayi u technical producer wohlelo siyabonga kakhulu njengamanje umhlali uzohlala nawe kuze kuhlala lapha u 3 o'clock wakakhanyile sibonana ke mina nawe ngesonto ezingasoze zabona 12 to half past 2 sale kahle ulale kahle.

0: uthando ngigeza ngaso ngisikhulumise ngisitshele konke ngifuna kwenzeke phakathi kwami nesithando sami ngakwenza ngampela lokho futhi ngawubona umphumela wakhona umathambisa wona wathi angivuvuzela emotweni yakhe ukuze uma ehlanza kuzothi intule iqhubuka phansi zizobe seyihlangene nomathambisa zizongena kuye zihambe ziyohlala eintsweni ngoba idlise elihlala eintsweni aliphumdlo futhi kilona elinamandla kunawo wonke bese kuthi osolayo ngifake osalayo ngifake kudleni manje kungimangazayo ukuthi kusukela lapho umyeni wami waba nenkinga yezinto okuyimanje zisho kumsobozela
1: uqonda ukuthini umthetho wakho ha uqonda ukuthini wentombazane uqonda ukungitshela ukuthi mina ngikholisa abantu ha
0: cha akunjalo
1: Kusho nomcebo ngezwe ligcwele kwesapha. Uqeda ukuthini wena manje? Awusho ukuthi umyeni wakho usesibhedlela ngoba nakhe phedwe izinto. Izinto lezi engathi mina idliso lizohlala kuzona. Ekudleni wafaka into engakanani?
0: Ha? Ngafaka konke okwakusele.
1: Wafaka konke okwakusele. Isikale sashiwe yimina sisastini. Isikale sashiwe yimina leso ngathi konke okusele. Ngathi mina kokusele ucaphuna kagodwa ukuvovozele phezulu manje ukonke lo okhuluma ngawo angazi mina ukuthi uqonda ukuthini ngawo futhi ngakutshela ukuthi wenze njengoba ngishilo ngathi umuvelelwa izinto ungalibhathi lapha kumina akuthiwa ngeso futhi akekho noyedwa oyokwazi ukukusiza ngoba elamidli saliphumi ngisho noma ngisho nami uqobo luyangihlula kwayimina nami ngisebenza njengendini Ngithi fakile mina ayikhipha. Ngakubuza futhi ukuthi unathi isiqiniseko salento yakho. Wathi yebo. Manje mina ngihlangana naphe eguleni komyeni wakho. He? Ngihlangana naphi mina? Uyakhwifa manje ufeleba la neduze kazondehleka. Nozendehleka usawothi ubomvu. Useshadisa idana nonwabo. Amehlo lana sekungazi ukuthi abaselwe ngomlilo. Iphimbo lakhe lizihoshe sindondayo alisandondike manje njengemihla yonke selihlukile kokujwayelekile ngenxa yentukuthe usethelwe ngeyibonkolo impela ngoba unomcebo wenza okungayikhona ekugcineni iminu seyibhekise kuzondehleka kuvamile vele ukuthi abantu mase behlangabezane nenkinga bangayinuka amakhwapha kodwa banuka abanye
0: ngiyaxolisa kakhulu baba ngizenze mina ngalokho engibhekene nakho Manje ngifuna ukuzobuza. Ngicela ukubuza ukuthi isigayigayi sobumnyama angeke yini sakwazi ukungisiza kule ngwala engibhekene nayo.
1: Uyangithuka wena ntombazane. Uthuka nezindlondo zami lezi. Ngizokushisa wena ungazi kahle. Wenza ukuthandwa uwe bese ubuze ukhala lapha kumina. Sewenze ngathi uthi wawubizwe yimina khona lapha.
0: Usebhodla umlilo uzondehleka. Ufele balona usulukhiphu lukhiphi iluli amakhandlela aseyakhihlika ke manje isigubhu esodwa kulezi ezinye besiphupha mingwebu sesiyekile manje okuhupha ulwento ukuthe
1: ngiyuzondehleka mina angisukela isikhove simehlabomvu isigayigayi sobumnyama
0: uzisho kanjena nje useqala ukuhleka manje ngephimbo elithusayo
1: ngizokuqondisa wena angenziwa kanjalo mina phuma lapha
0: ngempela aphume seqhashu nomcebo okuyizicathulwana zakhe wakuyabula njengokhozi luyabulichwane waqonda njalo emotweni yakhe washo phakathi wayixakazisa kwaba ukuduma yakhala amaphepho
1: ngizokuqondisa lokhu kwentombazana kucabanga ukuthi ngiyimfunda amakhwela mina abafana bami bangizekele eyikude neyiseduze ngizwile ukuthi uma efika kumngani wakhe imini uyikhomba ngakumina ngoba umyeni wakho esemashidi nasesibhedlela nje imihlola yami lena ngiyalingwa futhi ngisehlane ngibona kahle uzodelela isikhove esimehlabomvu isigayigayi sobumnyama ngizomqondisa lona le ngane yakhe uzoyizala ngikwagoqanyawo umhlabathi ngiwuthwele ngesivuma
2: Sigcikwaza ngosiba ukhosi FM Awu kodwa sikhove simehlabomvu. Awu kodwa sigayi gayi sobumnyama. Kanjani ke ngoku? Njani ngoku kanjani? Kodwa manje njengoba usuyiqhathulule nje engathi awazani nalutho, engathi awuhlangene. Kodwa Jehova, kulungile 42 minutes after 12 o'clock. Khona la kufanele siphuthume khona mengabe

0: Yeah, ne ngicabanga ukuthi ke kulesi sikhathi ke la khona noma ngathiwa uyinsizwa engakana noma athiwa uyilela uhlobo lwensizwa engangami la kodwa ke ozwa khona cha ziyafika ke izinyembezi uma ngabe sekunje kodwa bakithi ha vundla kanjani kodwa mfowethu kodwa ke kulungile ke siqhubeke nawo 13 minutes after 1 o'clock ngizokuthatha ukuphola kwakho ngizokuthatha lapha na ke ku Facebook ngizokuthatha kanjalo nala ku WhatsApp kodwa ke isivele ke yabondana ngalendlela yokuthi angisafuni mina ukuyichaza uyizwele mlaleli yokhozi FM ukuthi ihambe yaze yafinyelelaphi number yethu yokusifonela ilula kakhulu 0860002437 0860002437 yona ke inamba ozosithola kuyo leyo vele sigijime siye kokuqala sibone ukuthi siyakuthola yini semsakazweni cozy sawubona
1: yebo mhlali
0: niyaphila
1: hayi sikhona cha isekuqatshe ba okwesathi lisophe esimini phezulu
0: lokho yebo fozela
1: ehe cha lesizwe singayibona izolulama nje sibonge nje lokuthi useze watholakala ozonikela ngento athe khona amathemba yikho nami ngingangabazwa ngathi lesizwe angeke idlule emhlabeni ngingasabi ukusho ngoba ngiyazi umbhali into uthika khona la akenzeke nje abanye angazi noma khona nokumfuzabakusare
0: kulungile asidedele abanye fowethu naku-WhatsApp sikhona 0791639874 0791639874 semsakazweni ukhozi sawubona sawubona awu wenze njani ke mfowethu si live nalapha na ku Facebook mangabe nje ungena ku Facebook kamhlali khanyeni usibona si live nje sikhona si bright si grand silindele wena silindele nokuthatha ukuphawula kwakho so leke sikusheba ke sikusheba no Cozy FM siphinde sizine ngala ku live sibona ukuthi iyabambeka nokwamanje ngisafuna ukukubamba la kuma calls ngizwe ukuthi ke uthini ukuphawula kwakho uma ngabe kunje usemsakazweni u Cozy sawubona
2: Hello Msakazi.
0: Njani?
2: Ngiyaphila mina Msakazi.
0: Sikhona.
2: Yebo.
0: Awuzwe?
2: Yebo. Akangibonga ngoba le nsizwa isobala nje ngoba vele isobe inikelile. Yebo.
0: Yebo.
2: Isobala ayithi impela.
0: Kuzwakalela ulama.
2: Yebo, isobala ayithi.
0: Kodwa manje nawe mne wethu nakho kuzwakale ngathi usisi uvele wazibona esehle igazi ekhomba ukuthi nengane ngathi iyaphuphuma nali nebhasi futhi libahlayisa usazophilelani ngoba engathi beyithanda kakhulu lengane yakho
2: ngisaka so uzophilelana mfazi waphela ingane akwengane vele beyithanda kakhulu kodwa manje ayikho into ezokwenziwa
0: yazi sengithandazela nokuthi aphile naye unomcebo mhlambe ngelinye ilanga yolukhuluma iqiniso ukuthi lezi zinto yisukaphi
2: yebo uthi uyithathile
0: yebo kulungile ke qhawe siyabongeza
2: ngiyabonga bekubafana lo engawashanda
0: shanda danko siyabonga awuzweke sibambe omunye umsakazo ukhozi sawubona
3: Yebo bemsakazana.
0: Ngiyaphila kunjani kuwe?
3: Ngiyaphila, ukhuluma noNkosi Phana Shango odume ngelikaChilise ngehawe iKelijithoni.
0: Duma kude.
3: Yebo ke mhlala, hayi kona sekuyinkomba zokuthi hayi uzosinda ngoba manje into le usetholakele uzonikela ngayo.
0: Usetholakele ngathi umfowabo futhi.
3: Yebo umfowabo ngoba uyabona kade ngilalela ngokwestory bengigcine kade besamlahlile kodwa ke kube ngcono ngoba ukhona ogcine esephumile ukuthi hayi ake ngiyonikela ngento ngoba uyabona mhlawumbe uma ngabulahlwe umndeni kusuke kuyinkinga kakhulu
0: ehe
3: hayi kusuke kuyinkinga kakhulu kona siyabonga ngoba ke sekugcine sekuzeka tholakala kumuntu ozonikela ke ngalento
0: wethu siyabonga kakhulu
3: Ngiyabonga kakhulu.
0: Duma kude kube njalo mfowethu. Khona hlanganana uDerek kulapha ke kuFacebook Live kamhlali. Uthi ke mhlali le nsizwa siyibongele kugcineni ke ize ilithole usizo. Ngibonge ke ngilaphayana emsinga emachunwini embangweni osuthu kwaqeda ukukhuluma kwanxumalo. Baphile ke abantu osuthu kwanxumalo. Danko mhlali. Danko means thank you. Siyabonga kakhulu. Sibona ukuthi uthini ke okhona la kuWhatsApp woCozy FM.
4: Sawubona mhlali
0: ukhuluma
4: noNkosi Phana Shange odume ngelikaChilise ngehawe iKelijithoni hayi mhlali hayi sekusobala ukuthi hayi uzosinda impela ngoba angithuse khona manje uzokwazi ukuthi amnikeze into So nje ya sekuwu right yonke into uzosinda uzoba right.
0: Yeah.
4: Hayi siyabonga nje kakhulu ngoba futhi nomndeni uthinte usethintekile ngoba manje uyabona umhlalo mangabula hlo umndeni kusuke kubheda ngempela.
0: Kusuke kubheda
4: futhi. Siyabonga ngoba ukhona ke umfo wabo ogcine
0: emzwela. Yebo kulungile siyabonga futhi bese sikuthathile nakuma calls vele siyabonga sixolise lapho okunqamula khona usanele uBrian wakakhanyile. Ngwane sokhodi sawubona futhi tusawona ke ngwane cause ni cha sesivele ke sabonana kodwa ke sobonga le ndoda ngoba ke iyaphila khona noDudu Mamkhize wakazonda uthi hashtag sicikoza ngosiba ngwane lihle selikhona ke ithemba lokuthi ke uzophila ngoba usetholakele ozonikela ngento yakhe. Tianko unokwacha ozikhundla khundla uthi ke ulapha na ke eKakluf enkanyezini kuyavela ngalapho. Yebo kuyavela soqhubeka ke nje sileke sothathile ama comments khona ke noJabulani Zwane ulapha na ke eDumbe Zwane mangethu uthi ke ngisho ukuthi uzosingishila ukuthi uzosinda ufalakhe nanti ke inkinga manje umakoti usengene engozini futhi ke kubukeka sengathi kunzima kakhulu ngoba ke no nakho ke nemoto kamakoti isiqhamuka amalanga be impela usizi ziluyazi kubokwalo kunjalo nje mfowethu sibona khona yena simtholayo la ku WhatsApp.
5: Hayi msakazi.
0: Yes sawona mfowethu.
5: Ngibona nje sizothanda ukwazi ukuthi uphumelela nokuphela.
0: Mhm.
5: Ancane kakhulu amathembalo.
0: Yeah.
5: Ngiyabonga msakazi ukuthi uma ngikhize.
0: Danko Khabazela sobamba wokugcina la ku WhatsApp bese sibuya ke sesigoqa osemsakazweni uCozy nambeni yethu 0791639874
6: ebhlali.
0: Yes sir.
6: Uhamba kahle mfowethu akanye.
0: Siphilile mfowethu njani nini?
6: Eh sibonge mnakho ngathi usizo uyalithola mfowethu. Kodwa kokuphi phela naye indodana nomama abaseko sebehambile.
0: Eh mfowethu.
6: Uyabona yini ukuthi uzobalandela uzobulawa inhliziyo.
0: Mm.
6: Angithi kuyavela phela ukuthi ube emthando bengahlukani naye uma wakwakhe.
0: Yes.
6: Uyabona ke sekuzoba nzima kakhulu uma isihamba nendodana.
0: Mm.
6: Ukwazi kwanzima. Kulungile ukuhlala ngibonge.
0: Kulungile ke bye.
6: Ngingakwathula ngilapho Lundi. Indawo kusenkonjeni isikodi kusemission.
0: Adanko bafo siyabonga kakhulu. Sizekela ku Facebook sibone ukuthi obani abanye abakhona khona uMahle cabanga ukuthi uMahle lo bese kade simbonile nanga ngama comments efuna ukungibalekela uthi sono kongena nomcebo omhlale wefuthi kunjalo khona uSifundo praise ungowakwantsele sibonga ukuthi hey ngimzwile ke umfoka amavundla ushayile ugeqe amagula usisi ke uzibona ehle igazi kwaze kwanzi uzibona ehle igazi kwaze kwanzima ngempela ayikho into enga ezokwenza wa mina ke ngithandazela ke ukuthi aphile nomcebo bakithi sekuyinkomba ke kodwa yokuthi ivele yangibalekela mfowethu ngixolele kakhulu ubani umunye khona ophilani intombi zimshela ngamehlo owakwamtambo khona nozimele cele kulapha na ke eDaffelkop khona ke noSabelo wakabuthelezi isibongo lapha na ke eMondlo kwasisi bambe ke omunye emsakazweni uCozy sawubona.
7: Yebo njani mhlawumbe
0: siyaphila njani nini
7: bodi ke hayi lalelanga isikhalo
0: yabona
7: lana njengoba sesithole ukuzomsiza ngento sekhambahle kodwa ngisifisayo ukuthi le ntombazane nomceba asinde mhlambe njengoba ebonile ikhadi lomshayisi ibhasi aphume nemoto ithi shayiswa ibhasi ivutha nje yena usephumile ngaphandle khona ezothebhule esibhedlele gqihe lapho kuyikhoma ali isiqiniso lokuthi wenzani angaqale sephela kanjalo
0: isihloko sethu awuhlaleke mfowethu ube khona emsakazweni isihloko sethu sihamba lapho ngoba ngifuna simjaje kakhulu nomcebo uyazi.
7: Yeah.
0: Thank you baba siyabonga yezwa.
7: Yabonga uJolide igama la iMaritzburg.
0: Jolide Danko. Danko 22 minutes shayile u1 o'clock umsakazo Cozy ungowokugcina sawubona.
8: Emshani.
0: Yebo kunjani?
8: Sikhona kusukhu.
0: Siyaphila nathi mfowethu.
8: Ukhuluma noThabo wakadlala.
0: Sikhuluma no?
8: Thabo Dlala.
0: Mgabadeli.
8: Thank you.
0: Mfowethu.
8: I know, sisimnandi story. Noma kube kuhlungwana ngasegcini ngoba phela unomcebo bethu yakha bakithi.
0: Ebo, yebo.
8: Ngenxa yethu thina madoda angabambeki.
0: Mm.
8: Kodwa manje, ekugcineni. Kwaphela kabuhlungu ngaye sibonga ke nakuleli site lokuthi ufalakhe lo wakhona ugcine ngasegcineni ekutholile usizo
0: yebo
8: ngoba ayikho into edlula igazi lakho mkhulu
0: njalo mfowethu
8: ha ngiyabonga mfowethu ayisalute
0: kubonga mina qhawe kulungile ke emsakazweni ukhozi 23 after 1 o'clock kuzomele ke umuntu aphuthume bakithi agejime kuningi sikweletayo kodwa ke ngiyathemba ukuthi kusona lesi sikhashana esingaphansi kwe hour esisalele sokwazi ke ukuthi sikumpintshe konke ngoba leli hour elisegcineni asiliphazamisi nangu undu brown uthi ubuhle bakho kama umhlali ewandi khanyile sawone kuseni kunjani

0: ebhlali uhamba kahle kwakanye hey usibonge mnakho ngathi usizo yalithola umfowethu kodwa kokuphi phela naye indodana nomama abaseko sebehambile uyabona yini ukuthi uzobalandela uzobulawa inhliziyo angithi kuyavela phethu bemthando bengahlukani naye umawa kwakhe uyabona bese kuzobanzima kakhulu uma esehamba nendodana ukwazi kwanzima kulungele ukuhlala ngibonge ngumele kumina ngakwathule ngilapho olundi indawo kusenkonjeni isigodi kusemishini danko
1: mfoka baba kunjani awu siyayizwa indaba kafala kodwa ke manje engubukayo mina nansi ingozi esivela phela kuma kunkosikazi nomntwana phezu kwaloluthando ade nalo nomntwana ukuthi manje lokho akuzukuphinda nikunakho kufaka incindezi kodwa yena hayi usesindile naye ethola into yomfowabo asibonge.

0: haye kubo kubasiwe kushuthi wasethi haye namhlanje ngizophatha iraiser laba ngiyobatsheceza laba ngiyobatsheceza kwayinto nje yabo so ngifuna ukuthi singayibalekeli singayibukeli kude engathi into singayazi leyo ukuthi kokunye iqala mhlambe ngokugquma noma ngokuphalaza iye ngokuya kugcina ukuthi why no akwanele lokho lokho clean igazi konke siyakwazi ukuthi cha mo uyimambana vele phela fanele ubuye weqilala uyogabha khona uzothi uma uqhamuka phela ezinsizweni noma khona ezintombini ukwazi ukubonakala ukwazi ukubukeka nawe yabo kodwa ke bese kuyadlulela kwabanye kuthi hayi masenithandana ke ikhaya liyaqiniswa mangabe nawe uyakholelwa kulokho awungena usixoxele ukuthi hayi mina mfowethu ngiyakholelwa futhi ngakungasebenzisa ungaba u-anonymous futhi mawuthanda ukuba u-anonymous sixoxele ukuthi hayi mina ngangayisebenzisa induke ukuthi futhi yangisebenzela omunye athi hayi mina nginomuzwe engwane mhlambe makuzofona nje ubaba osekhulile oseqinile noma umama osekhulile athi hey wengane yami ubona umuzwe usamile nje namanje ngiyakholelwa ekutheni nalezi ibiba enganginikezwe zona ekhaya kwathiwa ngifike ngimkhothise ubaba wekhaya ngimkhothise ngathi kuyakhothwa nje mhlambe izinto zekhanda nomihlo ongejwayelekile kanti sengimfaka wona ngqo mhlambe nako kwasebenza ngoba mhlambe naye imizi ibhubha iphela kangaka mhlambe kwanda ama divorce kangaka nje mhlambe yona le yabo so ngifuna sibuke ngalelo engelo lokuthi khona yena okholelwayo ekutheni le mithi esetshenziswayo iyasebenza. Uzosishayela ku 086 00 2437 086 00 2437. Uphinde usishayele futhi uphinde usithumelele umqhafazo wakho ku WhatsApp 0791639874 0791639874. Oqala esombamba sizombamba ngoba esiphendula kulesi sihloko esikhuluma ngaso asivele siye kuona ama calls sibone khona yini esimtho lawo la umsakazo ukhozi sawubona kunjani man
1: ngiyaphila unjani
0: ngiyaphila nami
1: hayi ngiyakuzwa ngwanelisho
0: yebo
1: hayi ngiyakholelwa kakhulu engwane
0: yebo
1: ngikholelwa kakhulu ngikholelwa ngani uqobo engwane engangigulela ukufa ngasiwa komunye ubaba lapha empendle ngisihlala empendle ngasiwa komunye ubaba kwathiwa umbambo
0: yebo
1: owathi abalethi iskipa angilali ngigqokiswe iskipa beze neskipa sami ngingekho mina
0: yebo
1: wengwane ngase ngidala iy'nyanga eziyisithupha phansi ngingakwazi kuhamba ngingakwazi kukhuluma ngingakwazi kwenza lutho kodwa ngavuka qingonjwana namhlanje ngisaphile
0: umngenyawo
1: ngicela ukukutshela ukuthi ngangineminyaka ewu-13 ngoba ngangifunda u-standard 3 laphaya empendle enguga ngaleso sikhathi kodwa naku namhlanje ngisaphila wengwane ngangakwazi kwenza lutho ngiyintelele nje iy'nyanga eziyisithupha ngiyinto nje lele nje ngingakwazi kwenza lutho.
0: Siyabonga
1: ngiyakholelwa nje kakhulu ngwanelihle ngiyabonga unogwadla oyikhundlakhundla
0: nogwaja oyikhundlakhundla danke siyabonga
1: ngiyabongaikakluinkaezi ngiyabonga uphile ngwane
0: kuzoba njalo siyabonga kakhulu sobamba omunye ngifuna ukuzwa ozoya kula ngala endaweni yenkwayindane noma yomuntu osetshenziselwa ukuthandwa noma ukuthi ungahlukani nomuntu wakho khona yini osawake wazama kwasebenza yini usemsakazweni ukhozi sawubona
2: yebo
0: ninjani baba
2: ngiyaphila mhlalo njani
0: ngiyaphila nami
2: yebo mhlalo noma ngakaze ngikwenze kodwa ngiyakholelwa ukho mhlalo uma uzothi ubuye ekhathini eyiphambilini iy'thembu zobaba zayizwana
0: yebo
2: wawubona ikhono okusetshenziswayo eyi manje iy'thembu zakhona kunzima manje yabona abantu abasanaki ngale
0: ndlela akusanakeki
2: yebo imizwa ayisabiyelwa suthola kuqhudulelwene ngilabo mama bakudala isithembu othi bathathe kodwa bayazwane yabona bakhandiwe laba
0: usola ukuthi ikhona into eyayifakiwe
2: hayi khona kodwa ngima wathi uyabuka manje hayi sekukancane uthola abantu besithembu bezwana
0: eyi uqinisile fowethu uthe ubani lona
2: umkaso kamtshali wahlabisa empanzakazi
0: mtshali mfowethu siyabongezwa
2: yebo ngibonga
0: kubonga thina qhawelami ake sibone ukuthi la kuma voice note khona yini esokuthola ukuphawula kwakhe okumayelana nalekhu esikhuluma ngakho
3: Hawu uyaphila umhlali mfowethu la Newcastle uUndertaker mfowethu walithinta iqiniso mfowethu ngihlale nomalume wami mina kakhulu ngafunda wangitshela umalume wathi mshana njengoba umbona umalumekazi wakho siqoqene kangaka amhlonipha hayi ngimkhandile nawe ubothe mawuthatha umakoti ubuye ngithi ukukuthelela kancane ngoba vele umuzi uyakhiwa mfowethu ngiyakholelwa umalumekazi wami nomalume umalume bengitshela athi hayi ngimkhandile mfowethu umalumekazi wakho Mhlali ngiyabonga kakhulu eNewcastle uUndertaker sharp mfowethu
0: Undertaker dank mfowethu sibone la
4: Eh mfowethu akanyile
0: baba
4: Hawu mfowethu ngikubingelele ukhuluma noNtshebe la umshiye noKangabinde lapha eMnambithi endaweni yawasomsuku
0: Yes sir
4: Ya ngiyakuzwa mfowethu akanyile hayi mfowethu unkosikazi nje uyakhiwa isiZulu nje siqondile leso Abantu besimame bayakhiwa mfowethu izinto ezikhona izinto futhi ezenzekayo nathi nje sizinsizwa siyakholelwa kulokho njengoba ke abantu besimame sebabantekenteke kangaka nje cha mawuyibhungu nje unkosikazi wakho nje uyamqinisa bakwethu kunjalo nje mangabe usafuna kadlala abafana ke hawo uzomiyeka phela uThembo uNkulunkulu hayi uNkulunkulu uzongibheka hayi ikho lonto leyo inkosikazi nje uyaqiniswa mfowethu
0: yebo mfowethu izinto sizoyithini bafowethu nazi izinto oyibhokile lapha sekufuneka into lapha isatholakali ngayo inkwayindane lena asize la usemsakazweni ukhozi sawubona
5: yebo njani
0: siyaphila njani nini
5: sikhona
0: yebo
5: ufezela cha mina engingakubeka nje kulesi sihloko okusibeka nje manje
0: yes
5: umuzi yakhe ake sithi nje kungcono kumuntu ofeke wayikhipha zaphelela inkomo
0: kwaziwa
5: ukuthi
0: ehhe
5: ungaqalaki uwakho umuzi isebenzisi zabo kodwa ekuseni ubhungu eyi kuvilima ngoba mhlawumbe ungathi siyatsala ukuthi yakwenza lokho kanti mhlawumbe khamba kwesikhathi ngigcine selingasa kulana ingane yabantu isisenkingeni ke manje ngenxa yokuthi kunezinto owazenza kungcono nje ukukhulumela ukuthi umuntu hhayi sengiyiphelisile inkomo noma usefilile waze wathelwa ngenyoko nokuthi-ke izinto lezi ey'thize ey'zanywayo zokuimuzi ziyafuneka ukuthi ledlozi libe khona ekuthenini uma ukuqala nje nalo likwazi
0: ukusiza
5: uma ngabe lingekho idoda iyakwazi ukuthi imkhiphe umuntu noma ngabe kuthiwa impela uthi khona izinto ongathi yazenza uma ngabe limkhipha nje liyamkhipha usiyenze kona usilobolo
0: wenzayoilimkhiphakulungile fethu
5: fezelobovu
0: siyabonga fethu awuzweke sizothatha ogcina la kuwhatsapp sizwe ukuthi uthini bese-ke siya engomeni ngiyabuya ngo-5-2 ngizokuxoxela indaba yami
6: Mhlali uyaphila msakazi
0: sikhona phethu njani
6: sanele wakagumbi ethintwa imhlali mina noma ngingakazi ngikwenze lokho kodwa nje ngiyakholelwa kule zinto zesinto mhlali ngibonge mhlali usanele wakagumbi ethintwa
0: sanele vokagumbi dango mfowethu phansi ethintwa sihambe siye engomeni ekathandiswa Mazwai

Bona ke makhulunywa ngezinye zeingoma ezingasoze zabona sike sikhuluma ngale ngoma ikathandiswa Mazwai hloko sithi ingoma yimine nje kuphela imzuzu esele ngaphambi kokuba libumbane ihora lesibili khona la ayaveleke yamathathu emsakazweni ukhozi sitshahe siphuthuma laphana ekukuthatheni laphana ekubavuseni siphuthuma laphana esizobe sithi khona hashtag sivusa abalele thanake ngikuxoxele kulo 2 minutes osele cishe ngasho nonyaka ubuzozuvele yabona oyaziyo bezovela qondanise kodwa eminyakeni engadlulile ku-5 eyedlule ngiphuma ke ebudlelwaneni ebengithi hayi yabo lobuke icisheke akekho umuntu ongakaze abe nalobo budlelwane obunjalo lobo sikuyitshela ukuthi hayi yabonake lobuke noma ngathiwani izinto ziyefana wakithi lo hayi ngiphuma-ke lapho-ke ngimanxebanxeba yabona kodwa-ke ngizayikhotha amanxeba eyi kuthi kusenjalo bakithi ngimandla-ke ngangisemandla nalapha kwi-personal page bakithi ngi-personal page lami hhayi linjalo leli yabona lo khosi futhi ngangakobi emsakazweni ukhosi ngangikweminyenye imsakazo so yomphakathi hayi kuvele kusho ukuthi kuqondane yabona mangabe ubheka vele ulunguza uqalaza ugcina ubona uyabona hayi mangithi ngiyalunguza ngiyaqalaza khona lapha ko Facebook hayi ngibona hawo kodwa bakithi hayi ngekelana ke khona lento ethi mawuphuma ebudlelwaneni obuthile ngathi ukunyukela ngaphezudlwane uyabo leyo nto ihamba nobungane nje uthotha usabheke kakhulu uthando usubheke ukuthi engathi ungathola ongcono kunaye yabo kukhona nokufuna ukuhlabekisa khona phakathi hayi ukuthi ufuna ukushofa kodwa ufuna ukuthi mawusuka la uthi mawunyukela ngaphezudlwane kuba ukuthi cha unyuke ngampela nawe wakhululeka yabo kusho ukuthi ke nje awubukopheli nonyaka gologoqo njengoba ngisho nje ukuthi ayisayikhotha amanxeba kodwa kona hayi sekuya nje mhlawumbe empeleni ey'nyangeni nje ezevile ey'nyangeni eziyisithupha buphelile lobo buni yabo hhayi ngibheka into eqondile njalo phela ke mewuyinsizwa ngalesa sikhathi futhi umuntu kuthiwa nasemaceleni kodwa phela sewubheka into eqondile hhayi ngibone ukuthi hayi lena noma ngathiwa nangu vele ngiyiphonse-ke nami-ke ngiyijweba amakhahlangane khona lapha-ke ku-inbox hawu hi ma ngithi hhayi kungabi nzima ngale ndlela ebengilindele ngayo nakhona angisheli kangazi nje bakithi ngithi ngiyashela ngise ngiyashela cha yiloko nje kuzazisa nokufuna engathi nawo umuntu ngamazi hhayi kubonakala ukuthi cha kavimbe lutho lapha ekwazaneni kuyavunyelwana nje ngey'nkulumo kodwa phela akekho vele okhombisa ukuthi khona ufuna ukususa isidumo lapha nami angikhombisi kakhulu ukuthi ngifuna ukususa isidumo kuye ngokuya-ke kujwayelwane uzokwazi umuntu okufacebook le nto ihamba kanjani yabo kuye nje ngokuya kujwayelwane kuye ngokuya kutho ukuthi sekuyakhomentelwana kanjalo kube nje into enjalo hhayi bese-ke ngilandele ngize ngithotha hayi intokazi eyakhona lapha kwaZulu kodwa isegoli izinze egoli kusho ukuthi-ke ikhuphulwe indaba-ke zey'kole yabo bese-ke kuba ukuthi kwakuzoba uSeptemba lo esaziyo ukuthi unomkhosi lapha kwaZulu angazi mina naney'ndaba zokuthi intokazi iphinde yabona yabo ihambele imikhosi yakhona ingitshele-ke kusanethutshane ukuthi hhayi ma ngabe ziwuSeptemba ngelangelokuthi kanje ngizobe ngidilikile ngenzela ukuthi ngibe ngiyabo ngisondelela ngasekhaya ngoba phela ngithi nanto uhambo lubheke kwanongo ngithi mina hhayi ushentshweni ngihlalaphi ngaleso sikhathi ngangihlala kwaDukuza ngihlala kwaDukuza ngisebenzela kwamaphumulo ngizama ukukunika isithombe ke khona uzokwazi ukuthi naleli gama elithe K ngalazelaphi yabo hayi kuveleka ukuthi intokazi mthethwayo yona hayi ingala eK ngeke ngize ngiliqedele kodwa yaseK uzokwazi umuntu owazi khona lezi ndawo ey'ngala ko-Great Town yabo hayi kuba ukuthi-ke hayi kuhle-ke kuyabonaka kuyacaca nje ukuthi hayi izinto zethu hayi azifuni ukuthi zibe ney'hibe kuze kushaye ilanga-ke lokuthi hayi iyadilika futhi ngize ngivolontiye ukuthi hayi ngizokuhlangabeza angithi uthe itekisi awayethe itekisi izomshiya phezulu ayizukwehla ishona ezansi lapha esigodini sangakobe izomshiya nje phezulu lapha ey'tolo bese ngithi ke hayi kulungile-ke mina ngizovele ngifike ngikulinde lapho ngizobe senguthatha-ke sesehla-ke sishona ezansi-ke lapha hayi kuvunyelwane yonke into hey webakithi ngithi uma ngiqhamuka ngithi hawu noma ngathiwa izinto ziyefana wakithi-ke lo yabo kobade sasiyitshela ukuthi sesiyaphetha ngithi hayi lona noma thiwa ngiye futhi-ke manje sengiya ngento yokuthi angifune nokushela kakhulu angifune nokuze ngimoshe amagama ami lena ngiyoyibiza ngokhokho bayo ngiyoyibiza ngomkhulu vele sengilandelile angithi ngala kufacebook ngizama ukuthola ukuthi izaleka kanjani yabona ubani
ngithi noma athwi nolako olunjani ngizoyithopa izoze yehliswe yilaba abayimbethe ngiphethe lento yokuthi ayihambi yodwa akwazi ukuba ukuthi njobi lapha nje ihamba yodwa ayigade umuntu ngofike ngichophela bo ngibonaka abazobe sebeyehlisake yabo hayi nami ngifike ngizethule futhi ngazithuli nje ngami ngizithule ngobaba ngizithule ngamakhehla kithi bese ngifika nakuyo futhi ngifike ngiwathophe hayi kucaca ukuthi hayi kubukeke ngathi isimo siba nozinzo kukhulunyweke kuvunyelwane sibe khona isivumelwane sokuthi hayi no asikwazi phela ukuthi sisuka nje sekuyathandwa ningibekele nje futhi ngokuqondile ukuthi akwazi phela kanjalo ngisho ngathiwani ngiyayizwa yonke inkulumo yakho kodwa angakazi uyivuma angakazi ukuyiphika uyongithatha kanjani noma ngathiwa uyangibona ngelinye ilanga kube yilokho ngiyazi ukuthi ngilindile kodwa ngilinda into enjani hayi ukuthi ngilinda into engasoze yalunga kodwa ngilinde ngoba cishe wathi noma esebuye ngoba wayihamba nje indlela ebhekwana ngoma wabuye waphinde wabuyela egolf futhi kungakovunyelwana nje yabo wazi waphinde wabuya isibili isibili.